0: First time at my flight.
1: Ah, first time po.
0: First time sa Mahal.
1: Hindi naman.
0: Excited.
1: Ah, excited ah. Naka-pressure ba pag kami gamit? Oo. Naka-stress ba?
0: Loko.
2: Loko.
1: Hi, Jiga.
0: Hi, Kuzera. Kuzera.
1: Kuzera, ikaw ang
2: Loko.
1: Hindi ka pa na ako. Happy go.

0: hindi ganong kadali i-predict yung mangyayaring flow pag gumagawa ka ng kanta. Parang sumasabay ka lang sa alam. Kung ano yung pinakamagandang hook, kukunin mo. Parang labo-labo. Tapos, melodic siya. Parang,
1: Babalik na ako sa rap. Magra-rap na.
2: Ah, melodic muna yung ano.
1: Kasi nung ginagawa album na yan, nag-experiment ako. Yung nag-usap ako ni Ray.
2: Yung iba-iba nga.
1: Oo, sabi ko, mga kanta ko, puro ano na. Sabi ko, mag-experiment ako. Kaya kami love song, eh, di ba? Ito yung iba pala, di ba? Naghahanap ako ng babaeng pop, teterno dun sa kanta. It happens na si Jika yung available. Then,
2: no choice.
1: Hindi naman, hindi sa no choice. Then, kasi napakinggan ko rin yung kanta ni Jika. Kumbaga, soul si Jika, sabi ko doon ko siya na right. Kalog si Jika. Sorry.

0: first time natin kakatip pa sa Mandalay.
1: Alright.
0: Ganito, bro. Bro.
2: Pansa Mandalay. Papasaya.
3: Tapos bigla papasok yung beat.
4: Saan daw?
0: Dito ba?
1: Nagkakaro pa nito. Rinig na rinig yung lyrics.
4: Yeah. Eh. Eh, para relax lang na. Kaya sabi ko bagay dyan yung style sa XXX na yan. Dati, pare. Ay, ganun lang.
3: Bedroom voice.
4: Yan, yan, ganun. Bedroom voice. Pagod na sa buhay na.
2: Alcohol, yeah.
4: Yung parang malat-malat pa.
2: Pansamantala.
5: Kakonek ako ng cellphone niya.
6: Ah, sige. Doon, yan.
7: La la la la la la la la la la la la la la la.
8: Siyempre nakaka-overwhelm kasi ano ko siya, childhood hero ko siya. Magmula nung siguro high school ako, third year, fourth year. Pinapanood ko yung battle siya sa flip top. Tapos ako nobody lang na parang ayun, tapos bigla ako siya nakatrabaho, kaya sobrang cool. Cool din katrabaho ni Lulu. Sobrang talino niya tao eh. Parang ang dami niyang i-share sa'yo na makakatulong din sa'yo bilang bagong artist. Sobrang bait.

0: kumbaga nakakagana mag-perform eh. Hindi ko pa, lalo na nung narinig ko na yung music, talagang importante kasi sa amin yung mga monitors. Dami, nakapalibot din yung sound, nakapalibot yung lights. So, para sa isang performer, napaka, kumbaga pinapadali lalo yung trabaho. Kumbaga masaya na yung ginagawa namin, ginagawa pang mas madali. Kaya, napaka-solid. Oh, yung vibe, di ba?
1: Salamat, Kuis. Thank you very much. Salamat, Kuis.
0: Congrats, ako.
1: Yeah, salamat, Kuis.

0: Good things happen to good people.
1: I mean, may mga naging boyfriend din naman ako na mas gwapo sa kanya, pero natatawa ako sa kanya eh.
2: Kaya lang yung kilala kong pinaka-positive na tao eh.
3: Uy, congrats sa atin ha. Tuwang-tuwa sa atin mga apo.
4: You're my number one animator here.
5: Masaya ka ba sa buhay mo?
6: Ako lagi ako ng bababae, pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
7: Ah! Simula lang yan. Nasasanay ka rin.
8: Hirap talaga pag first time, no?
9: Pag na-inlove ka sa iba, hindi ka na-inlove dun sa isa.
10: Pag sinabi bang malignant, yun na yun?
11: Totoo pala. Alam ko pa, nag-iinip lang.
12: Don't let bad things change who you really are.
13: Family history.

0: Kamusta na yung mata mo?
1: Eto, wala pa rin nagbago. Gray pa rin nakikita ko.
0: Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito?
1: Lungkot.
0: Eh, di balik natin yung saya.
2: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig?
1: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
0: What's the surprise, Ino?
1: Kara, ito si Iris.
2: Kailan ba kami magtatagpo ng tingin?
3: Here for Mixed Life.
4: Of course, alam ko pa, panorin talaga.
3: Dahil sa apang mga
5: gana, napakainin lang.
3: Hello, everyone. This is
5: Mixed Life.

0: ibibigyan ko na lang kayo ng challenge. Gusto ko ng exclusive interview with Don Bitt.
1: Paano kung isang araw, sa dami ng hassle sa buhay mo, may dadating para padaliin lahat ng ito?
2: Hindi na talaga kayo ulit sa laki-laki ng Dubai. Or meant to be, meant to be. Talaga!
3: Ito kayo nakapikit.
4: Inaantok ako.
5: Viral yung video namin ni Tupi. 5,000 views na ako!
6: Tumig! Kaya ko ba?
1: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig.
7: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
8: What's a surprise, Ino?
7: Kara, ito si Iris.

0: Hey, Miss Barista.
1: Hey everyone, welcome to this exclusive deep dive. You're all hanging out with me, Vijay Sam, with 2 M's. And dito sa deep dive, mas makikilala natin ang ating mga favorite artists and of course their music. And for today, makakasama natin si Smugla.
2: Yeah, what's up? Kamusta kayo lahat dyan? Ako nga po pala si Smuglas. Magandang hapon. Sa lahat ng mga tropa, magandang gabi, umaga, anong oras nyo may mapanood to. Kamusta kayo lahat? Let's go!
1: Love it! O, di ba pala, ano, all in one na.
2: Di ba?
1: Yung greeting.
2: Para anytime, kung anong oras nila panoorin to.
1: Para masaya sila, no? Anytime of the day. Yes, thank you. Maraming salamat sa magandang
2: yeah.
1: Kamusta ka naman?
2: Okay lang naman. Ito, medyo pagod kasi galing ako sa taping kahapon.
1: Yes.
2: So, marami kaming ginagawa kasi sobrang, ano kami, action scene ng ginagawa namin. Sa mga sumusuporta sa batang kaya po, yes. Ayan, no? Abangan nyo. Marami pa kayong dapat subaybayan.
1: Oh, solid. Grabe. Na-imagine ko. Kasi syempre, pag taping, alam naman, I mean, most people, alam nila na mahaba mga araw, di ba?
2: Yes,
1: sa taping. And then, mga action scenes pa yung mga inaano
2: yes,
1: mo. Kamusta naman yung experience mo? I mean, solid nga yung nakikita namin, syempre, yung acting career mo, di ba?
2: Yes.
1: So, kamusta yung experience mo?
2: Okay naman. Actually, naging sobrang grateful ako dahil nabigyan din ako ng panibagong skill aside from music na natutunan ko din to. Tapos na nakita ko din yung art sa ganitong field. Tapos marami rin akong natutunan, marami akong nakasama sa mga tao. Bukod sa experience, marami na akong kwento rin mga narinig na nakadagdag din sa aking mga sa kaalaman ko. Kaya nung magdano ako sa music, pagbalik ko sa music, para akong pakiramdam ko mas equip ako ngayon. Para maglabas ng mga bagong topic na mga para sa kanta.
1: Para may baon ka ng ibang experience.
2: Mismo, parang ganun.
1: Pwede mo i-express.
2: Mismo. Bukod dun sa Smuglas na nagsisimula dati nung maliit pa ako na bago ako makilala bilang rapper talaga. Yung struggle nun. Bukod pa yung kwento nun. Ibang kwento na naman itong ginagawa ko.
1: And yun yung parang great thing, no? Pag ginawa mo talaga yung gusto mo, yung ibang doors nag-open talaga
2: mismo.
1: Sila. And di mo alam na meant pala yun for you before. Pero nangyayari talaga siya.
2: Nangyayari.
1: So, ang saya! I'm
2: saya.
1: Happy na parang nag-grow ka talaga. Not just as yung, yun nga, rapper, pero bilang isang artist and performer.
2: Mismo po, mismo.
1: Pero syempre, dito sa mix. Kaya mo pa-sample ng slide.
2: Kung pwede okay, naman, walang problema. Walang problema.
1: Yay!
2: Ano ba sample natin?
1: Ano isa-sample mo?
2: Ito yung bago ko na lang release kasi kakalabas ko lang ng kanta ko, yung title piging. Bale, ganito yung hook niya.

0: isip ako ng re-release ko na kanta. Bukod sa mga nakatabi kong tracks, eh nag-iisip ako parang off naman kung ilalabas ko to birthday ko, parang di ano. So, nag-iisip ako kung paano ko ba ito sisimulan at nakita ko yung sarili ko sa kanto ng pasasalamat sa kung ano naman yung meron ako ngayon. At syempre sa mga nangyari, good and bad, lahat naman yan eh, naging parte kung sino ako ngayon. Ayun, kaya yun.
1: Birthday mo, pray ko yung nagbigay ng regalo sa akin.
0: Mismo, so, mismo.
1: Ganun ka generous, ang isang smile.
0: Mismo.
1: I love that, no? Kasi yun nga, parang nakikita ko sa'yo, very thankful ka sa lahat ng mangyayari nangyayari sa'yo and yung growth na na-experience mo sa lahat ng ginagawa.
0: Mismo.
1: So, kasi minsan, di ba, ang dali na parang ma-overwhelm sa mga nangyayari. Mm-hmm. Especially sa schedule mo, I can only imagine yung ginagawa mo. It's nice na parang may time ka pa din sa lahat ng gusto mong gawin, like music and syempre you act. It's parang nababalance.
0: Ano kasi talaga siya, parang ano siya ng kaluluwa ko eh. Kapag hindi ko siya ginawa, para akong nagsisuicide eh. Para akong, so ako hanggat maaari talaga pinagsasabay ko siya kahit nung nasa taping ako. Ayan, kahit na nung lock-in nung pandemic, ng mga challenge, mga rap challenge na pinapasimulan ni Master Glock 9. Sumasali pa rin ako kahit nandun ako sa taping pag nasa tent kami, pag wala kaming eksena. Papapachi-pachi akong sumusulat ng mga verse ko para pagbalik ko sa amin, doon ko i-re-record. Para ano pa rin ako sa, nagiging relevant pa rin. At alam mo yun, kumbaga, walang ibang makakapagdikta sa'yo kung ano talaga yung gusto ng puso mo eh. Kumbaga, ikaw yung nakakaalam nun. Kumbaga, para kayong may relasyon ng ano eh, parang kaibigan mo yung pangarap mo eh, na kayo lang dalawa yung nakakapag-usap. So, ikaw yung mas nakakakilala sa kanya at mas kilala ka rin niya. Kaya dapat pagtibayin mo yung relasyon mo sa pangarap mo. At dahil may mga pagkakataon din na maguguluhan ka, may iisip mo, ito ba talaga yung gusto mo? Dahil may mga makakasabayan kang mga tao na iba rin yung gusto. May mga times na minsan yung gusto nila yung minsan akala mo na gusto mo dahil yun yung gusto, yung alam mo, yung akala mo yun yung gusto nilang makita sa'yo. Pero dapat yun, tuloy-tuloy ko lang, kilalanin mo yung sarili mo, hanapin mo kung ano yung purpose mo, at i-clear mo kung ano yung sa puso mo. Yun lang.
2: Ang dami na nating baon, guys. Ang dami na inspire,
1: I'm sure, sa mga ginagawa mo in terms of music, even yung acting mo. And excited na kami sa lahat pa ng gagawin mo.
0: Thank you.
2: Dami pa. With your energy.
0: Marami pa.
2: Oo, grabe yung focus na isang small guys. So, ano excuse natin? Diba? Dapat ganun din tayo. So, yes, thank you so much,
0: Small Glass.
2: At nandito ka. Maraming salamat.
0: Yeah!

0: blame, merong magkaroon ng gagawin doon. So, hindi kami palaging kakaroon ng yung talagang tatak na, nakataga na sa bato na rest. Pero, yung mga ganong klaseng bagay, like basketball, like lumalabas kasama yung W3, yan. Ano siya, parang kahit na may ginagawa kang activity, na parang nakakapag-rest ka na rin. So, yung mga ganong moments, hindi talaga namin pinapalagpas. Minsan nga, kahit na after training, pagod na kami, lalaro pa kami after nun. Tapos wala lang, happy-happy lang. Tapos uwi. So, tapos resume na ulit sa work.
1: Feel ko nga para sa mga sobrang busy na tao, ang hirap mag-rest nung talagang wala kang gagawin.
2: Yes.
1: Parang you just have to divert na, okay, busy ako sa ganitong bagay. Parang basketball muna ako or anything else. Basta hindi yung kung ano yung nalulunod ka na bagay.
3: Tsaka minsan, pag nasanay ka sa ganun eh, like for example, restless ka in a way na yung mind mo.
1: Oo.
3: Pag feeling mo nakaka-guilty, ano ba yan? Hindi ko, kuwari may backlogs ka sa ibang bagay. Siyempre parang, instead of, since sanay ka nga na gumagalaw, kumikilos, hindi ka na sanay nung relax ka lang, gano'n. Uy, ano bang pwedeng gawin? May gano'ng feeling eh. Kasi,
0: malito.
1: Saka yung utak mo umaandar. Oh. Kanyari, umupo ka lang, hindi titigil yung utak mo eh. So, kailangan mo madistract.
3: So, whether it's, di ba, may ayusin ka sa family mo, i-anuhin mo yung aso mo, or ano lang, mga simple things, mag-isip ka, or gano'n. Yun lang yun. So, mas nandun kami na parang, siguro dahil nga, since we're not just artist and we run the company. So parang ang daming kailangan isipin.
2: So true. Feeling ko similar tayong lahat in that sense. Kami din ni Nico parang ganun. Yung pinag-uusapan natin kanina, yung parang yung body clock natin, freestyle, di tayo sure kung may body clock talaga. Parang wala talagang set. And kami din parang ganun din kami. Kahit na there are days na hindi kami ganun ka-busy, ang dami pa din naming iniisip. Like, medyo nakapagod talaga siya. But, yun na nga, parang it's that kind of, parang hinahanap mo din eh, kahit na nakakapagod siya. And you can't imagine not being that way. Ang hirap din for people like us.
1: Sakin, hirap ako mag-let go sa, kunyari kahit busy ako, parang hindi ko pwede i-let go yung jiu-jitsu ko na training, parang kailangan, okay, may rehearsal ako, kailangan ko pa rin mag-ganto. Parang hindi, pag...
2: yun yung parang, icebreaker natin.
1: Parang pag nabawasan yung ginagawa mo, feel mo may mali.
2: That's true. And I feeling ko important din naman yun eh. Parang balance lang. As much as we try, hindi na tayo sure kung may balance talaga. Tinatry natin and that's the important part. Yun pero, talaga yun.
0: Pero yun nga lang gusto ko, na-discuss ko kanina yung walang spot or let's say walang schedule.
2: Mm-mm.
0: Kasi nabanggit niya na parang nakaka-guilty nga pag walang gagawin. So, kahit na wala siyang schedule, parang maghahanap ka ng gagawin. Oh. Parang gusto mo may gawin. Siyempre, lalo na sa time kami ngayon na nagpo-promote kami ng music namin, mahalaga na every day or siguro every moment na kung may need kami gawin or may pwede kami gawin.
1: Magawa ng content, namin. No? Oh. Parang mga ganun bagay na pwede isingit.
2: So in short, it's an us problem.
1: Oo.
2: Tayo may kasalanan.
1: Tayo na yun.
2: Oo, tayo na yun.
1: Pero yun rin naman reason kung bet kayo nandyan.
2: Yes, that's true. It goes hand in hand no sa lahat ng ginagawa natin. Of course, nakita din namin yun sa mga personal endeavors ninyo, mga music careers ninyo, solo music careers. Naka-excite din to have all of you together here right now. And syempre, na-excite din kami kasi I'm sure ang dami niyong natutunan from, you know, pursuing your own paths in the music that you wanted to make as individuals. So ano ba yung mga, let's talk about those things first. Yung mga na-realize ninyo tungkol sa sarili ninyo while you were making your own music. Yes, Stel. Joke. Go.
4: Okay.
2: Wala siya choice.
4: Ako naman kasi parang kilala naman talaga ako as ganito. Mm-hmm. Na parang super vocal.
2: Yes.
4: Super maingay. Sobrang makulit. Mm-hmm. Parang ganun. And na-realize ko while doing solos, hindi ko talaga kaya nang walang, alam yung ka-banter.
2: Ah.
4: Ang hirap na walang kasama na parang mapagkwentuhan ka ng nararamdaman mo at the moment. Mm-hmm. Yung feeling mo na yung excited ka, nilook forward mo sa isang bagay or sa isang event. Parang ang hirap lang. Kasi may one time na parang I remember I'm going to Australia.
2: Mm-hmm.
4: Parang yung time na yun. I'm going to Australia to attend yung Wicked, yung movie. Parang I was invited by the host. May host pala. Na-invite ako to attend the premiere night. Tapos parang supposed to be may kasama ako doon. Pero kasi parang nagkaroon ng problem sa visa niya. So parang ako na yung kailangan pumunta mag-isa.
2: Ah.
4: Tapos wala akong kausap the whole flight.

0: parang pinip, gusto ko magkwento pero wala akong mapagkwento. Ano kausapin kay flight attendant bigla baka ma-weirduhan siya. And English din kasi. Hindi, joke lang. Hindi, parang, tapos pagbaba ko ng plane, ang sakit ng lalamunan ko. Kasi siguro dahil hindi ko nagamit yung boses ko masyado. Sobrang sakit. Tapos pagdating doon, parang super lonely and super dry nung feeling ko. Parang hindi ko nalabas yung, alam mo yun, yung emotion, yung feeling ko at the moment na super excited ako pero wala akong mapagsabihan. Mm-mm. Parang ganun. Yun yung na-realize ko na parang I need someone talaga or my group, para mapaglabasan ko nung parang energy na nakikip ko palagi. Kasi parang pag kinikip ko siya, sasabog siya anytime eh. So parang kailangan ko talaga siyang i-express. Siguro, it's a me problem nga.
1: Yun talaga
2: yun. But, yun yung uwi na.
0: But yeah, and na-realize ko din sa mga performances, parang ang hirap mag-banter mag-isa.
1: Oh,
0: ay, mag-banter ba tawag doon ng mag-isa? I mean, mag-spill mag-isa na walang ka-banter. Parang ganun. Siyempre, as an artist, normal naman na parang nakikipag-interact ka sa audience. Mm-hmm. Pero yung parang feeling ko na
1: may kakulitan.
0: Oh, parang ang hirap din na parang for example, nag-host ka tapos wala kang kabatuhan. Di ba parang hindi lumalabas yung mga creative juices mo or yung mga banat mo na mas ma-amplify pa sana yung idea mo. Pero hindi ang hirap eh. So, yun yung na-realize ko na parang wala, kailangan ko talaga ng kasama. Para mas lumabas yung kulit and yung personality ko.
1: That's true. Kasi pag mag-isa ka, as somebody, di ba, nag-host din ako mag-isa not minsan, all the time.
0: All the time.
1: Oo, so kinakausap ko talaga yung sarili ko. But, kasi, pag mag-isa ka, yung brain mo, as in, non-stop talaga
0: non-stop
1: siya.
0: Oo, non-stop, nakaisip ka ng idea bigla.
1: Oo, pero pag hindi mo siya malabas to someone na hindi audience, hirap. Yeah. So, gusto ko na-confirm mo yun about yourself.
0: Sobrang hirap kasi talaga. Parang, naghahanap ka ng, parang, syempre, sanay ako with the group and sila yung comfort zone ko talaga. Na parang every time kasama ko sila, parang, I can be whatever I want, parang pwede ko masabi anything talaga na kahit sobrang petty ba yan, sobrang babaw ng mga nare-realize ko sa mga bagay-bagay. Parang anytime pwede ko silang kalabitin, sabihin. Pero pag mag-isa ka, parang ewan naman ako dun, alam mo ba self? Parang wala lang, yun lang yung na-realize ko na I need someone talaga, na kahit isang tao man yan, dalawa, na mapagsasharean ko ng feelings ko at the moment. Parang ganun, yun lang. Pero happy naman na nabigyan ako ng chance to do solo kasi parang, alam mo yun, opportunity rin yun eh. And thankful na may ganong ano sa amin, opportunity na parang kahit nag-solo kami, parang yung group nandito pa din.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Aww.
0: Thank you. Salamat sa'yo, sa inyong lahat.
1: Pero that's true, no? Yung music na ginagawa mo, na you love it so much, or ginagawa nyo, you love it so much na kahit na may mga challenges in your, hindi kayo sanay at first to perform individually, now overcome niyo yun because you want to share the music that you create with everybody. And how lucky are we, diba, na nagawa

0: namin. Pero this time, parang we find something na hindi namin, parang mas risky. So we're going towards dun sa medyo mas risky na way. And nung dam, nung pinaplano namin yun, nung una sabi namin, magtipid tayo sa music video. Kasi,
1: parang hindi na.
2: Grabe.
0: Nung una. Tapos nagkaroon pa kami ng brainstorming session. Dito rin mismo. Mm-hmm. Tapos may mga words kami na inipon, ganyan. Ah, ganito siya. La, ganito yung kakalabasan niyan. Wala pa yung music ah. Wala pa yung dam. As in, for the simula at wakas lang in general. Like, mga keywords, pinag-usapan na, ano bang gusto nating marating? Ano bang gusto nating sabihin, ipakita? Ano yung nai-imagine? And end up kami dun sa parang ang
1: revolution.
0: Medieval, mga ganyan na concept. So parang, in a way, nandun kami, kahit wala pa yung music mismo. And we imagine, we hear it already, kahit wala pa talaga siya. Parang ganun. So, ayun, sinimula namin na parang, ay hindi, masyado tayong maraming ginastos last year. Magtipid tayo this year. Parang inisip, parang ang dami kasing papasok na idea pag nagdi-discuss kami. May mga ideas na hindi naman siguro natin kailangan ng ano, ng magandang music video para sa ganyan. Hindi natin kailangan ng ganito kasi nag-e-effect naman. Parang ang daming ideas, madami rin kaming samples na binabanggit. Bakit si ganito nag-work naman? Ito nga, TikTok lang eh. Parang ganon. So parang ang daming strategies na why not ganito na lang gawin natin, why not ganyan. Pero since SB19 kami, parang hindi namin mapigilan na okay lang yan. Gusto natin to eh. Gusto namin yung music video. Yeah. So, binigay na namin din lahat ulit dun sa dam. Kumbaga, nagkakaroon kami ng moment na parang hindi naman sinasabing hindi mag-effort, but nagkakaroon din kami ng mindset minsan na ano yung mas oo, parang very strategic and mas ano yung term?
1: Cost efficient.
0: Wow. Parang ganyan. Parang nagkakaroon din kami ng mindset na ganun paminsan. Pero hindi nawawala yung gusto naming ilabas yung creativity namin. Kaya naging ganun si Dam.
3: Yeah. Siguro kasi parang sinasabi nga ni Justin, since syempre may onesie kami and syempre we try to manage. Yes. Syempre may mga operational expenses, mga everything. So tinatry din namin yung iba't ibang klaseng strategy from what we see, di ba, sa yung publicly, eh. Parang hindi wala naman tama or mali talaga eh. Mm-hmm. Nandun yun sa parang papakiramdaman mo nga kung ano yung what works for you. Parang sa amin naman, it doesn't mean na hindi mag-work yung ibang strategy, pero siguro kasi overflowing yung nakiisip namin for this one. And hindi namin, yun nga, sabi ni Justin, dahil nga hindi namin mapigilan na maging ambitious, kasi it could turn out parang in a different way, baka maging half-baked siya, baka maging medyo, alam mo na, medyo cheap or cringe yung mga itsura namin. Siyempre, naka-costume kami, naka-ano kami.
2: Fairy, ano pa, Maui,
3: ganun. Ganun pala kuma-acting kapag walang ano, powers talaga. Di ba, acting?
4: Oo. Tsaka nasabi mo nga, parang hirap umacting, isipin mo, ini-imagine mo lang sa isip mo na parang ito yung set, pero nakikita na blue screen lang, tapos may mga konting set. Tapos imaginein mo na, oh for example, Stel, imaginein mo na nakakulong ka sa salamin, and then nakikita mo yung villain na version mo. Parang ako, paano yun? Parang umacting ka dyan na gusto mong kumawala, mga ganun. So parang challenging talaga siya eh. Pero yun nga, tuloy nga na sabi ko, trust the process. Kasi feeling naman namin, yung mga nakuha namin for this epic project, yung mga right person talaga, and yung may heart, para dito, hindi lang yung masabi na parang, sige gawin natin to kasi feeling ko ganito. Hindi naman sila ganun. Parang sila talaga yung perfect na tao for this project. Kaya naramdaman namin na parang, oo, magtiwala talaga tayo. And imagine yung parang first send nila nung, ano tawag doon? Yung offline na parang cut to cut lang, tapos hindi pa namin ma-imagine. Parang, ano kayo mangyayari dito?
5: Blue screen.
4: Parang ganun. Tapos syempre kami tatanong, okay ba sa'yo yung scene na yan?
0: Magagawa ba?
4: Oo, sa loob-loob namin, okay naman ako, pero paano yung magiging ano na ito, yung itsura na ito? Parang may mga ganun kaming moment. Pero yun nga, trust the process talaga.
3: Ano ba naman kami?
5: Sobrang

0: Feeling ko talaga nasa loob ako ng ano yun, nasa loob ako ng ibang mundo.
1: Yeah.
0: Like kahit blue screen lang makita mo sa background, but nai-imagine ko talaga yung paligid ko na like, big castle sa likod ko. Alam mo yun, mga ganun. So, sobrang saya ko. Sobrang saya ko na shoot yung dam. Tapos pinapagawa namin yung mga staff namin ng mga bagay na, alam mo yun, dumb things. Okay, can you, pwede nyong gawin to, may pag ganun-ganun pa na espada. Kala mo naman talaga. Pero masaya, sobrang saya. It was, ano, for me, ano, greatest, ano, experience.
2: Nabuhay yung mga, ano namin, dreams namin.
1: But, going beyond the business and visual side of it, let's go into the music. Coming from you guys having parang your own stints of doing your solo stuff, paano naapektuhan yung pag-create nyo ng music?
3: Yan. Minsan nga, parang kahit sabihin ng mga tao na hindi na yan radio friendly or ano na yan. Pero ito yung nararamdaman. Parang meron kami mga naka-receive na siguro, ano, mga few messages na parang ang ingay lang nung kanta, parang gano'n lang. Sabi ko, kung full of passion ka or frustrated ka, meron bang sobrang tahimik mo ba ibibigay ang kanta? Yeah. Siyempre, ka parang ano ka.
1: If sumasabog ka inside, for sure yun tunog.
3: Gano'n yun tunog, di ba? Parang, so, yun, yung album namin naging gano'n siya. Merong about complete sadness, reaching for your dreams. Kasi yun pa rin yung ginagawa namin every day of our lives. Yun pa rin eh. Parang, what if gawin ko yan namin to? What if ganun? Parang every day, you're trying to reach for the star na hindi mo makamtan or hindi mo makuha right now. Pero nakikita namin na everyone's working hard for it. Ano pa ba? Sobrang dami eh. Parang yung EP namin, nakalimutan ko yung mga kata. Explain mo.
4: Pero ano lang, parang yun ngayon, parang sa sinasabi ni Pablo, nagkakataon na yung mga songs sa EP namin.
3: Parang,
4: kumbaga, kung i-compare mo siya dun sa previous EP, meron siyang katumbas, parang gano'n, na kasi yun kami, and we don't really, so parang sinadya na, dapat ito ya, ganito, that meron tayong kantang ganito. More on, we just think na kailangan namin tong kantang to. Parang ganun. So, siguro pinaka, ano lang, yung dam. Kasi, in a way, intentional siya na parang medyo tunog, gento, and what.
5: Yes.
1: Yeah,
4: so,
1: yeah.
4: Parang yun yung katumbas niya. But, nung ginawa yung gento, hindi naman yun yung intention. Mindset or plan. Parang, in a way, we just do what we want. We take songs na sa tingin namin we want. Maganda, nakaka-relate kami. Even yung mga demos na nila ng no, ibang producers, nagpasa sila ng demo and naririnig na namin yung parang eto to, isasama natin to sa EP natin. So yung nagkakataon siya na iba-iba kami.
5: Mm-hmm.
4: And yung laman din ng EP namin, iba-iba yung tunog.
5: Yes.
4: Pero at the same time, lahat, hindi naman per member, siya yung nag-express ng emotion ng isang song. Lahat kami may side ng heart namin, ng current emotions namin na magre-relate dun sa song. Kaya siya nasasama. And kung makikita nyo, may yun nga, parang frustrated, merong malungkot, realization na maubusan ba kami ng oras, what's gonna happen next. Pero at the same time, may mood kami na kaya natin to, let's shoot for the
5: stars.
4: Yun yan. And minsan, yung mga kalokohan namin na nagiging chaotic with ano. So parang ang daming emotions na nilalabas namin sa journey namin na nakikita nyo dun sa EP from simula pagsibol hanggang pagtatag na mapo-point out, I think, ng fans kung ano yun. Ah, ito parang ito si SB19, ito yung mga emotions nila, parang ganun yung nagiging nangyayari. Kaya iba-iba talaga yung narinig per EP.
6: Watch what you want anytime. Your favorite movie is now available on TFC IPTV. Rent it to watch.
5: Like for example, Time or you know the other tracks.
1: Tungka.
5: Tungka.
4: Siguro to start with Time. Kasi yun nga, nung nagpaplano kami,

0: in a way, tumagi sa isipan namin na what's gonna happen next. Kumbaga, although ever since nasa parang isip na namin na hindi naman kami forever SB19 eh. Parang, yun nga eh, kumbaga, what's gonna happen next? And isa dun sa words, one of the words na lumabas dun sa usapan namin is legacy. So ano yung gusto namin gawin? Is it, it is to leave a legacy. And dun sa time, parang in order to do that, kailangan namin gawin lahat ng makakaya namin sa oras na meron kami. Which is we don't know kailan ba talaga siya matatapos. So parang yun yung pinakasakto. Actually, nung nagbigay ng list ng songs about, nagbigay ng mga demos, nung narinig ko yung time, sabi ko, shucks, ito yun. Mm. Pero nung una, ayoko siyang ipasok sa EP.
1: Oh.
0: Parang pinai-imagine ko siya pang-retire. Parang ito yung last song namin pag magre-retire na kami.
2: Parang not yet. Hindi pa ngayon nire-release.
0: Oh, pero parang ang yung nung na, parang nare-realize ko na ito yung simula at wakas. Natatapos talaga siya pero magsisimula ulit. So, yun nga yung gaya nung sinabi mo kanina na parang pag may naisip kang idea, ibato mo na. And so, parang pasok talaga siya dun sa simula at wakas. And parang ito yung nakikita namin na magugustuhan ng lahat. Hindi na siya maingay. Pero yun.
3: Actually, yung time kasi, originally, maganda talaga siyang kanta. Pero to make it more parang SB19 talaga yung story niya, medyo tinweak namin siya. Parang, yun nga, napag-usapan namin, we want to leave a legacy sa lahat ng ginagawa natin. Possible na hindi pa rin natin maabot ng bagay na yun. Pero hindi kami titigil, gagawin namin lahat hanggang meron kami namin sabihin. Na parang, kahit na walang blueprint, kahit walang, hindi tayo sure sa tinatahak natin, at least tayo makapag-leave ng mga symbols or marks na ito yung, sa akin nyo, ito yung nadaanan namin. Uh-huh. Pwede nyo siyang magamit. Parang ganun yung story ng time in na pag-usapan namin. After kaya ng album na to, magre-release pa tayo ng album? Kasi mawala na ako sa parang may mga ganong question or kaya pa ba natin or tingnan natin kung ano mangyayari kung maging successful yung namin. Tapos sabi ni Justin, Dope Forever SB19. Ako kasi Forever SB19. Parang, yun lang, yung thought na, kaya nung narinig namin yung time, talagang it struck a part of our hearts na parang, what if di natin magawa lahat ng gusto natin? Gusto natin, gawin na lang natin, kahit ridiculous tong idea na to, gawin na lang natin.
2: Actually, kahit sonically yung storytelling nung kanta, parang, just the kunyari, into the chorus, biglang cut ng lahat, tapos biglang pasok. Parang ang symbolic niya lang dun sa thought na, in this career, may times na tumitigil kayo, then babalik, then titigil, then babalik. So, ang ganda nung binuong story nung song. Plus, parang it's very different pa nga dun sa mga ibang ballads yun. This is more of like a global pop ballad type of arrangement. And in terms of elements, kunyari with the clock ticking. Sobrang ganda ng storytelling nung kanta.
4: Kasi, besides us, diba, it's a very relatable song. Ako, I feel like the hardest thing in this life is to make a decision. Kasi diba, bakit sinasabi kong decision? To make a decision. Kasi ang dami-dami na tao sa mundo na parang pinipili na yung comfort zone or ito na lang. Parang yun nga yung nalilimutan natin eh. Na mas maraming tao na ipagpapalit or yung mga matatanda pag common na tinatanong mo or pag nanonood ako ng mga successful people, laging tinatanong sa kanila, ano yung regrets mo sa buhay? Lagi na lang sinasabi, sana mas ginawa ko pa lahat. Sana mas inexperience ko pa lahat. Sana mas nag-explore. So, yun yung nami-miss out natin na hindi natin namamalayan, na hindi natin tinatry lahat, na hindi tayo nag-risk. Kasi, if we have time, yung pera, mababalik yan, pero oras, hindi na. So, we should be risking more. And we should be living more. Yun lang yung siguro yun.

0: Yeah. Sabi nga nila, mag time may dibiro.
1: Ano daw? Sino sila?
2: Kaya ba ito?
1: Sino?
2: Kaya ba mag-time and dibiro daw sa amin?
0: Puro joke.
1: Sino ba sila? Sino ba nagsabi nun?
3: Mag-joke. Ang ganda nun.
0: Alam niyo ba yung ano, yung movie na The Intern?
1: Yes!
0: Yun yung parang, no, yun kasi yung, nung napakinggan ko kasi yung time, so demo pa lang siya nun, pumasok talaga sa akin yung messaging ng movie na The Intern. Kasi parang, yung scene, nung matanda na nasa home care siya.
1: Oh, yeah.
0: Na parang sabi niya, look at them. Parang siya, lawyer siya. Ilang cases yung napanalunan niya. Siya, police siya, mahal siya ng pamilya niya, ganun. Pero, at ngayon, sa gantong edad namin, saan kami nag-end? Same-same lang kami ng katapusan. At same lang kami ng tatahakin sa dulo. Mamatay din kami. So parang, kahit anong gawin mo sa buhay, kahit anong achievement mo in life, pero kung hindi ka naging masaya dun sa mga panahon na buhay ka, parang wala siyang silbi. Wala siyang silbi. Ang importante lang talaga doon is kung ano yung nafe-feel mong gawin at feeling mo yun ang nararapat para sa'yo, gawin mo na habang may oras ka pa. Kasi you'll never know kailan magsa-stop yung time mo. So parang, ayun yung na-feel ko doon sa music na yun. And talagang, pasok na pasok sa amin. I mean, sa lahat ng tao, career man yan, sa totoong buhay mo, sa gusto mong gawin, parang, you need time. Kahit sinong tao kailangan ng oras. At ang pinakaayaw din ng tao ay mawala ng oras.
1: Yes.
0: So yun. Very, very relatable.
1: Tama. Di ba palagi tayong ano, napre-pressure sa time, all yeah. of us. But also at the same time, it's up to us eh, yung mga ginagawa natin sa time natin. So gusto ko yung mga sinabi ninyo na, you know, it's really about the journey and not really yung destination. Kasi
3: yeah.
1: at the end of the day, same-same lang din. Mm. We're all gonna be old one
3: and
1: day.
3: And it's the beauty na feeling ko, time lang yung uniform sa ating lahat.
1: Yes.
3: Na parang kung ano yung 24 hours kasi isang araw, yun yung 24 hours kasi isang araw.
1: So ano ba yung nagagawa mo in that exactly. 24 hours? Wow! Dami nating...
0: Yeah.
3: Wow.
1: Dami kong baon, ha? Oh, dami nating realizations. It's the beauty of music. But if yeah. you have time on one end, you have dung ka on the other end. Parang ano siya, like very sonically, sonically very different.
0: Yeah. Yeah.
1: No, so yun ang versatility, no? So let's talk about that then. Kung may time on one end, dung ka sa other. At let's talk about dung ka. Kasi nung napakinggan din namin ni Nico, sabi namin, wow, grabe. Oo, oh, yeah. oh, grabe yung energy, no? Feel namin, sabi ko, this is one of those songs na gusto kong pakinggan pag kakagising ko lang or something.
3: Oo, yun,
1: para magising yun talaga ako.
3: Fight song.
1: Oo, para ma-hype ako.
3: Eh.
1: Oo, so, kwento naman kayo about nung ka.
2: Eh, siguro, isa-share muna namin. Kasi nung binubuo namin yung EP, syempre, kailangan meron kang focus track, meron kang title track. So, yung dam is the title track. Mm-hmm. It encapsulates the whole story of yes. simula at wakas. Pero dito sa EP namin, talagang nagtatalo kami. Ano ba yung magiging focus track namin? Wala pa si Dungka noon, wala pa si
0: yeah, Dungka. Wala ba?
2: Parang five songs pa lang yung na-co-collate namin. Sabi na, parang may iba na gusto yung time, may iba gusto yung quit. So marami kami kinonsult. Kasi iba, yung isa natin kanta.
0: Eton. Shooting
2: for the Stars, Eton Ball. So for us kasi naman, lahat naman, malalakas na track siya. For us ah, for us. Ako naniniwala ko na malalakas na track.
1: Oh, naman.
2: Kasi
1: so funny, oo.
2: Iba-iba rin sila ng genre, iba-iba yes. rin sila ng yeah. bato. So, kapag pinakinggan mo sila, lalo na pag music lover ka or parang yun yung genre na gusto mo, talaga may enjoy mo siya. Pero kami, parang nagkaroon kami ng unanimous, as of the five of us.
0: Hindi ka sure.
2: Parang,
0: parang at the beginning, nung wala pa yung dungka, everyone, majority of the people that we work with,
4: time
0: talaga. Mm-hmm. So even hindi nga yung nakakatrabaho namin directly, mm-hmm. like third party people na paparinggan namin ng mga songs namin currently, time yung sinasabi nila, ay maganda yan, yan yeah. yung dapat focus track pag-release ng EP. Kami, first ever na, pare-pares kami na nafe-feel namin na hindi si time yung focus track. Kahit parang
4: amazing,
0: right? Pinechnical na yung usapan, marketing, strategic,
4: even the music labels.
0: Music labels, yung mga partners, sinasabi time kasi talaga. Ganito. Pero pag ina-explain na sa amin, yes,
5: Tama gets, kayo, gets, time. Uh-oh. Pero hindi namin nararamdaman.
3: Sa puso nyo, hindi yun yun.
5: Oo, yeah. Parang ganun.
2: So, pero ang, hindi na, not to say na hindi maganda.
5: Oh, yes, kasi hindi yes, namin yes, gusto.
2: We favorite
5: namin
2: eh. Sobrang ganda
3: and talaga. Not to say na mali rin yung decision nung...
2: Yeah.
5: So parang, hindi lang talaga namin siya na-feel as focus track. Yeah. Although, gustong-gusto namin yung time. And napahaba sobrang discussion namin. Siyempre, the marketing team, kailangan nilang mapag-desisyonan as early as weekend. So, makalatag sila ng plano for the release, yung rollout, ganyan. Pero, talagang, hindi. So, nung lumabas na yung Dungka,
2: hindi pa rin.
5: Parang, in a way, pwede na. Ito na yung pwedeng natin panlaban, pero not really, parang, eto na nga, hindi siya ganun. Parang, okay, better to than time. Parang mas ganun yung sa loob namin. Tapos one time nung nagme-meeting kami, kung kailangan na talaga siyang ma-finalize, na bring out ng kuya ko, what if sabay? Tapos lahat naman, hindi nag-approve. Pero ako, tsaka si Pablo, parang naano kami, oh!
2: Parang epiphany siya.
5: Yun na yun!
2: Yun!
5: Pero nakakatawa siya kasi parang, pumagsasabayin mo. Siyempre, budget, yung tao na magbo-work, dalawang product siya, parang, chucks. Pero, at the same time ko, baka yun na yun. Ito na yung kakaiba na plano natin na bright idea. Parang ganyan na. Oh.
1: Light bulb.
5: Tapos, ayun, pinush na namin na sige, sabay natin. Talagang magkaiba. And yung rollout na parang...
3: Surprise.
5: Oo, surprise siya na. Kasi, nung dam, di ba, nung nirelease siya, yun nga, yung parang ginagamit ng mga bashers is maingay. Mm-hmm. O sige, sunod kami. Ito time para naman sa inyo. Tapos parang, joke, mayroon doon ka. Parang ganun yung, yeah, yung dating niya. So, ayun, nakakatuwa lang na because yung feelings namin, meron siyang paroroonan. Parang.
2: Pero besides those songs, parang nung wala pa nga si Dungka, tinitindan din namin ibang mga kanta. Like Quit, parang merong certain third parties na nagsasabi na gusto nila maging focus track din si Quit. Yeah. Ganda kasi ng Quit din eh. Ganda. First time na mag-rock so song na as in gano'ng katindi.
3: Yep.
2: Tapos yung messaging niya, ang ganda rin. Parang, ayaw mamaday. Hey. Yung parang,
1: so good.
2: I mean, si Ken kasi nag-initiate na. No? Siya yung nag-produce and nagawa ng track. Tapos, yung Eton Ball, ang ganda rin. Iba rin yung atake, very hip-hop. Nagustong-gusto rin ni Stel. Uh-huh. Pinagtatalo na namin. Pero, tapos, pero ano ba yung isa natin track? Shooting for the Stars. Iba rin yung sabi. So, parang medyo overwhelming din talaga tong EP na to for us kasi lahat yun parang part of our hearts na parang kinipili na ano ba yung pupush natin na matindi. Pero ayun yan, nag-come up kami, ito lang, itong dalawa na lang to. Mm. And I'm feeling ko naman, somehow, yun yung naging compromise ng lahat na okay, yun yung gawin natin.
3: And it goes to show na para sa inyo, hindi nyo problema yung unconventional na way to do things.
1: Yeah.
3: Parang, ito yung naisip namin gawin namin eh, di gagawin namin to.
6: I think it really doesn't matter.
3: Yeah.
6: Paano mo gawin? Kasi nasa mga tao kung paano na lang nila eh, ano yun eh. Kung ano yung reaction. Kumbaga,
2: paano natatanggapin,
6: kumbaga. Kasi there are a lot of songs na hindi naman siya yung focus na track, pero siya yung pinakasikat.
3: Yeah, exactly. Kumbaga.
6: And then usually, yung mga focus na track, yung pa yung pinaka-least na gusto ng mga tao.
2: Yeah.
3: No.
6: So, madaming ano eh, kaya... Right now, parang, okay, who cares, diba? It really doesn't matter.
3: No.
6: Kung mag-release man tayo ng hindi unconventional gaya na sa atin. Mga ganyang klaseng bagay. So, ayun, we love taking risk. So, it's something that is very different, something that is very new. Especially for us, sabi nga namin noong una, dalawang kanta, it's ridiculous na parang pagsabayin mo. Let's go! Okay,
3: susubukan
6: natin itong kabaliwan na to. Sige, maging baliw tayo lahat, tara G.
1: Yeah. So,
3: pero naman. Parang ang possible niya nga isipin dahil naman polar opposites sila eh.
1: Yeah.
3: Ang maingay, isang tahimik. So parang kumbaga, hindi naman sila magka-cannibalize sa
1: teams ng isa't isa. Tama, and yung sinabi ni Pablo kanina na, you know, if you were to choose, you would take what resonates with you. Ano ba yung gusto mo? Ano yung pinapakinggan mo? And actually, yun yung nangyari sabi ni Nico when we first listened to it. They actually made us guess ano ba yung sa tingin ninyo yung focus track. Tapos yung answer namin was, ako sabi ko shooting for the stars. And...
3: Ako, Dungka ako.
1: Dungka. Okay. Yeah. Oo, parang ganun. So sabi namin, sure ba tayo? Parang I feel like, parang hindi kami sure. And kasi so, They can all be eh.
3: Ang pinaka-nakakagulat yung fact na one of the quietest songs, sonically, isa siya sa Carrier. Parang sobrang hindi ginagawa yun. Pag may kasi usually, for kunyari for an album or for an EP, may ingay na kanta, biglang may surprise sundot ng tahimik. Yeah. Pero hindi mo yun gagawing main Carrier.
1: Yeah.
3: Sobrang wow.
1: Yeah, it's really interesting to see. No? Kasi yun nga, not usual na double focus tracking nangyayari. And very ambitious nga din on just everything that goes into it. Pero nakaya nyo. And I think that's really cool. And it's a gift to us then na parang lahat nung na-visualize ninyo, lahat nung gusto nyo gawin, ginagawa nyo. So, very inspiring for us. And what was I gonna say? May three of the tao, nakalimutan ko lang.
3: Kaya mo yan, five.
1: Four.
3: Three.
7: Ba't kaya galing yung thoughts? No?
2: Pero siguro, share ko na lang din. Di ba, five pa nga lang yung songs na nakolate namin. So, I was trying to make one track that would, you know, parang really capture everything. Na talagang feeling ko mag-o-okay siya. So, yung me and my brother, we tried to make studies ng mga kanta. Na siguro nakatatlo na kami, pero hindi ko pa nadidinig yung gusto namin. Tapos yung pang-fourth, yun din yun. Sabi ko, ay, eto na yun. Tapos, nung ginagawa namin yung lyrics, kasama rin namin si Ken nun, parang nag-ano kami, nagbabatuhan kami ng mga ideas. Tapos yung mga idea namin, very absurd. Kasi parang kung ano lang ma-imagine namin. Tapos, pero hindi naman siya basta bato lang kasi may gusto kami sabihin. Parang, yun nga, parang this is our home, this is our house. Yun kasi yung dunke. Kumbaga, if hindi mo nagugustuhan yung music, hindi ka naman pinipilit o kung ayaw mo. Pero kung kumatok ka at gusto mo pumasok doon, edi go experience it. Parang ganun. Tapos sabi ko, kung ayaw mo, doon ka na. Diba, parang ganun. So, yung nung nadinig namin siya, nagawa na yung music. Ah, okay. Parang ako doon, naging kampante na ako. Okay, gusto ko to. Gusto ko tong track na to. Tapos, I'm really happy with kung ano yung kinilabasan niya.
6: Actually, yun yung reason kung bakit dalawa yung nirelease namin. Kasi pag pinakinggan mo yung doon ka, pag ayaw mo nun, doon ka sa time.
2: Doon ka sa time.
6: So, ganun.
2: Pero, yeah, sobrang saya lang ng ano yung process din, kung paano siya nabubuo. Kasi, you know that everyone's thinking about it. Mm-hmm. Everyone's so eager to, like, to make everything maging maganda yung lahat. So, natutuwa ako sa team na lahat nag-iisip, lahat nagtatalo. Merong parang tension, pero hindi siya bad tension, but gusto
3: healthy,
2: lang nila na
3: healthy work tension.
2: Gusto nila maging maganda yung kalabasan ng lahat.
3: Saka ang ganda ng pinanggagalingan nung Dungka, parang as an artist, yung parang makikita mo ngayon sa landscape ng listeners, na not to generalize, pero maraming, kunyari, di nila trip yung music. Parang instead of just staying in their own lane and listening to their music, parang they go out of their way na i-bash pa na parang, di ko trip yan, bakit ganyan yung ginagawa mo yung music? Na parang yun nga, dun ka. Hindi mo kailangan, hindi namin kailangan.
2: Eh. Parang yun nga, yun yung pinaka-analogy ko dun eh. Bakit ka pa pumasok? Bakit ka pa kumatok-atok dito sa bahay?
3: Pwede bigyan mo pa ng oras.
2: Pwede ka umalis na lang. Parang gano'n. Bigyan mo pa ng oras. Yeah. Pero thank you. Thank you dun sa mga ano.
1: Yeah, thank you pa din.
3: Streams
2: yun.
3: Comment pa rin yun.
1: And time din yun. Time.
6: Malalaman na.
1: Time din nila yun.
2: Time consuming.
1: Time din nila yun. So, yun talaga yun. But yun na nga. Parang in this EP, there's something for everybody. Yeah. Diba? And that's, I think one of the best things about this EP then, like, nung napakinggan ko yung...
3: Eight-ton ball.
2: Shooting for the Eight stars? Ton?
1: More.
2: Quit.
1: Quit, okay. Yeah. Nung napakinggan ko yung Quit, sabi ko, oh my God, this sounds like yung music na pinapakinggan ko nung bata ako, like, Fallout Boy. Kasi I listen to a lot of pop punk. I know in our last podcast, nung pag-usapan din natin for a while, like, Fallout Boy, yung pop mga punk, that era in music, which we've seen come back somewhat, di ba, ngayon. And gusto ko na you guys were also able to do your own take on that. Kasi sobrang saya lang. Like, it's something different nga from what you've done before. So, ang saya lang to hear. Yun lang.
2: Yeah. Oh, meron din era sa amin na quit na lang kaya. Kasi ang lakas din yung quit eh.
1: Yeah.
2: Parang sabi namin, ewan ko, parang ang sarap lang maglabas ng emosyon. Mm-hmm. Pag kinakanta namin yung quit, sobrang catchy rin kasi nung melody niya.
8: Actually, alam ko, iba yung hindi siya ayokong mamatay yung una nun, di ba?
6: Hindi. Too young.
2: Too young, English. Too young don't wanna die.
6: Yeah, too young don't wanna die. So ayoko mamatay, ganun pa rin.
5: Parang yun yung unang ano sinulat ni Ken. Mm. Tapos nag-add si Pablo na ginawa niyang Tagalog.
6: Yeah, Tagalog.
5: Ayoko mamatay. Tapos parang nagkaroon kami ng idea na galing nga, no?
6: Actually, ngayon siyang, parang, yun nga yung parang tumatak sa akin. Oh, ayoko mamatay.
5: Lakas. Parang in a very serious, yung dramatic na song. Parang in a way, na, parang nakakatawa siya na, ah, ayoko mamatay, di ba? Yeah. So, pero
3: nag-work. Emo na ayaw mamatay.
5: Di ba?
3: Bagong meta yun.
5: So, nakakatawa siya na nagiging catchy siya for us. Tapos mm-hmm. yung thought pa na ayokong mamatay, pwede mong gamitin sa maraming bagay. Yeah, not literally, ayokong mamatay. Pero, lagi rin kasi natin siyang ginagamit sa, parang pag may gagawin tayong nakakatakot, sa games, challenging, parang, chucks, ayoko yan, ayokong mamatay, parang ganun. So, wala lang. Relatable in a way na,
2: pero sino, content. Sa, para sa akin yung pinaka-message ng quit, kasi business owners din kami, parang ang hirap na paghiwalayin ng art versus trying to yung parang think of business. So parang you try to abide dun sa kung ano yung meta, ganun. Pero nawawala na yung kulay mo, parang ganun.
5: Yeah.
2: So parang yun yung ayaw namin mangyari. Na parang yun din yung messaging ng quit na parang kahit ito daw yung traditional or ito yung mag-work. Pero hindi kami to eh. Ayaw namin to eh. Hindi namin, ito hindi yung music namin. So yun yung parang feeling mo kahit nabuhay ka pa. Patay ka na kasi hindi ikaw yun, parang ganun. Para, so yun yung pinaka-message ng song for me. And kapag nadidinig ko yung ayaw ko mamatay, yun na agad yung naisip ko, eto ko, wala.
3: Wala lang yung magagawa.
2: Wala kayong magagawa.
6: You know what, I've been listening to Quit since nakarinig ako nung ano, so nung nalapat ko yung, nalapat ko lahat ng kanta namin. Super beautiful.
1: It's so good.
5: Alam niyo ba ano rin? Ayoko rin sana isama yung quit sa ano, sa album.
1: Ah, really?
2: Ayaw isama lahat ng kanta.
5: Gusto ko sa sunod siyang album.
6: Okay. Gusto mo mag-single-single.
5: Kasi 'di ba, may ano tayo, yung pagsibol, ano yung question mark, yung pagtatag exclamation point, yung simulat wakas period.
1: Yeah.
5: Yung quit.
1: Yeah.
2: Ganun mo.
1: I know.
2: Right after,
1: oh my
2: joke
1: gosh.
2: Na naman hanap talaga si Justin.
1: Ang daming entry.
6: Daming entry.
2: Siguro nag-practice sa bahay.
7: Kasi ibang mabuhay mo yan.
1: Oh.
3: Kaya pala kanina.
1: Sumakses.
3: Ang tagal niya nakupo dyan, nakaganan lang, nag-iisip.
2: Nag-iisip na.
1: Kala ko parang serious. Sabi ba, ko, oh really?
6: May notes yung pinakinin niya sa akin. Notes na dami yung jokes, oh.
2: So dinadaanan namin yung mga track kasi gusto namin ikwento kung paano ka-chaotic yung pagpili namin ng focus track. Kasi we feel like talagang strong contenders lahat ng tracks.
3: Mm-hmm. Yeah, especially Eighton Ball.
1: Eighton Ball. Yeah, Eighton Ball. Oh.
2: It's also good. Parang vote din ata ni Sten yung Eighton Ball.
5: Quit.
2: Oh, kasi siyempre,
7: hindi ako nagbawi.
5: Second niya.
7: Nakaraan na. Vote mo rin yun na nakaraan. Meron nung pangalawa.
5: Second niya si Eighton Ball.
7: Ayun, nung wala pa yung dong.
2: Tapos, parang, yun nga, pumapasok din yung business side. Eh. Kasi di ba, parang, alam natin na very helpful lang TikTok pagdating sa pagpo-promote.
3: Yeah, exactly.
2: So, yung mga iniisip namin, kung danceable yung kanta, mas madali namin siya magpo-promote. Uh-huh. Unlike kapag mga ballads na
3: and then parang, biglang mag-viral na may music.
2: Kailangan very, ihintay mo lang yun. Or parang very natural, organically, magugustuhan siya ng mga tao. Pero kung hindi siya mangyari, di...
3: Pero si Eighton Ball, ano ang naging proseso niya? In terms of writing, production. It's very different. Actually, siya yung parang biglang curveball din sa lahat nung EP.
1: Ball.
2: Hip-hop. Pure hip-hop din siya.
7: Mainly, ako yung nag-lead nung project na yun. So, yun nga, sinulat ko siya nung during Christmas season.
1: Wow.
7: So nung Christmas, di ako nag-bakasyon, nagsulat ako. Kasi parang, well, marami na naman tao sa labas and all, di ba? Parang nakakatamad din ang lumabas. So, nagsulat na lang din ako. Mas medyo, to be honest, nadalian pa ako rin sa sarili kong ibig sa Eighton Ball. Kasi siguro nandun ako sa nilalagay ko din yung... Alam mo, yung iniisip ng groups.
3: Oh, yung context
7: ng
3: group.
7: Yung mga members ko, yung paano sila, paano nila kakantahin to, paano nila, ano yung magugustuhan nila, ganun. Then, of course, gusto ko na medyo, since pag ako lang kasi, kahit ano sabihin ko, okay lang eh. Pero with the group, gusto ko na, parang kung ano talaga yung gusto namin. So ngayon, so it took me a while bago din siya matapos. Pero yung pinaka main purpose nun kasi, yun yan, na parang yung chorus kasi nun parang might come crashing down eh. Na hindi na, yung parang hindi pa ito yung sagad. And we can carry or we can help someone but we can break it as well. Yung parang, yeah. Diba? Yung parang pwede namin anytime, pwede namin itulak or i-push forward yung mga kasama namin.
3: The higher, the higher you lift someone, the higher the fall would be rin pag binitawan.
7: And at the same time, ganun din. Parang pwede namin pakawalan kung ano yung gusto namin pakawalan. Like whether it's parang art, creativity, or ano. Pwede namin wasakin kung ano yung norm. Parang ganun. So parang nandun ako nanggagaling. And ayun, basically gumawa ako ng demos, pinarinig ko sa kanila. Tapos para nag-ano kami ni Pablo na ayusin namin yung ibang parts. Although sa ibang parts parang hindi ako agree. personal preference yun eh. Pero syempre, kailangan, sabi ko nga, does it matter? Ano yung group yan eh? Kumaga, kung ano yung gusto ng lahat. Parang ganun kasi.
3: Yung trick nga daw with putting a song into a group. Kunyari, pag grupo kayo, dapat pag may song kang sinulat, binigay mo sa grupo, hindi mo na kinoconsider yung nakanta mo.
7: Yes, diba?
3: Kanta na siya ng grupo para yung preference mo, kaya mo nang ilan.
2: Kasi ma-hurt ka eh.
3: Oo.
2: Kapag sinabi mo, ako siguguha niya, tapos mapagubaguhin.
3: Exactly. That wala ka ng parang akin yun eh.
7: Minsan kasi yun eh, wala ka nang gagaling, pinag-irapan ko yan eh, pinag-puyatan ko yan, tapos mabaguhin nyo lang. Pero pag inisip mo, syempre kuha na yung gusto ng lahat. And na-imagine ko rin yun nga yung choreography and ano ba yung feeling kong medyo iba for us. Yung hindi pa namin na susubukan, ganun. So yun, nandun lang ako nang galing. And ewan ko ba't ayaw ni Stella abihin na binoto niya rin yun. Pero binoto niya rin naman yun. Pero yun, ayaw mo aminin na binoto mo rin.
0: Kasi nag-iisip tayo kung ano yung next after them. Wala pa tayong option.
7: Wala pa yung dungka.
0: Oo, wala pa ibang option. Tapos sabi ko, kung gusto niyo ng dance,
5: Eton
0: Ball. Tapos nagkaroon ng discussion doon sa marketing side na parang ibang direction. So nag-isip ako, tapos pinakinggan ko yung mga songs, tapos napakinggan ko yung Quit. Sabi ko, possible din na from Maingay. Maingay din, pero totally different. Ibang dating siya. Tapos nung pinarinig ko kay Ken, tapos na-explain ko nga, parang bumenta naman sa kanila na sinabi ko, possible yung Quit a second.
7: Yeah.
0: Kaya mas quit ako. Hindi naman sa ayaw ko sa Eton.
2: Okay na.
1: Defense.
7: Nililinaw ko lang. Pero yun, tapos, pero syempre, dumating din si Dongka. So, ako din personally, parang na-feel ko na nung inaano na namin, sabi ko nga, if it's weird, then it's good. Kasi yung iba parang weird yung unang take kay Dongka eh. Kasi novelty attack siya eh. So sabi ko, feeling ko mas okay nga na mag-risk sa something na parang hindi din, parang weird for everyone. Kasi yun nga yun eh, yun yung maganda eh. Kasi sabi ko nga, wala namang standard eh, kahit ano naman pwede.
3: Actually, isang parang gusto ko rin i-bring up in terms of messaging. Kasi obviously from the previous projects to this project, in terms of messaging mas careless kayo. How open are you in terms of, syempre, dati mas nag-iingat sa mga sasabihin, in terms of image-wise, lahat ng bagay na yan. Ano yung nasasabi niyong growth niya from that to now na parang, ano yung limitations niyo in terms of messaging? Meron pa rin ba kayong boundaries?
2: Feeling ko meron pa rin. Pero mas ano na kami.
7: Paguhin yung storya. Bias lahat eh. Parang, guys, parang gano'n, gusto nyo ba talaga na ano ko kayo, patulan ko kayo. Pero yun nga, buti na lang kahit pa paano, to be honest, parang nag-reflect ako during those times. Kasi pag mainit ka talaga, lalo na ako, hindi ko talaga minsan mapigil. Sabi, minsan gumagawa na ako ng diss tracks, gusto ko na i-release. Yung mga gano'n, yung parang gusto, hindi ko na sasabihin kung para kanina, pero yun. Pero ayun na, ready na. Ayun ko, re-release ko na to, wala na akong pakela, parang gano'n. Tapos bilang syempre, i-remind ka ng mga tao sa paligid mo na chill ka lang kasi hindi mo naman kailangan gawin yan, gano'n. Marami ka naman at patunayan, kilala mo yung sarili mo. Yung mga gano'n, parang, okay, parang na kumakalma ka or nahihimasmasan yung tawag, di ba? And then ma-realize mo, nga baka mamaya mas
5: emotions ma- na. Ma-
7: baka makalimutan ko rin naman to after a few weeks.
3: Mablow out of proportion palalo.
7: Diba? Sa, tsaka kailangan ko ba talagang umabot sa ganun? Do I really have to explain myself or do I just let my, my siguro yung my work do the rest, diba? Parang, parang mas marami namang

0: out there with, I guess, what's the word? Non-traditional? I don't know. Parang iba talaga siya. Iba
1: Yeah.
0: talaga siya to put yourself out there. And I think that's why I think also when I look at yung mga 18, paano sila nakikipag-interact with yung mga ginagawa ninyo. Pati sila, nag-grow din yung mindset nila, nag-grow din yung mga tastes nila, which is, di ba, only goes to show it's so much more than the music talaga. It's also the impact that it's able to create for other people. So ano yung nafe-feel ninyo? Yun na nga, even though you put out something a little bit different, a little bit more courageous, na, you know, you have people, especially 18, who are there to support and really accept these new changes and these courageous things na ginagawa ninyo.
2: Wow, ako talaga nagsalita. Hindi. Kasi what I feel naman with 18, syempre, pag may, normal naman sa tao na pag may pagbabago, hindi naman agad yan easily to digest. Parang ganun. So, may mga napapansin din ako na meron 18 na parang at first, parang, syempre, hindi sila ganun ka-hook dun sa nilalabas namin. But of course, they were very supportive. Pero, alam mo yun, may mga, as in, kami rin naman, parang may mga bagay na parang pag sa atin normal na tao, pagbago, parang medyo ilang pa tayo, iwas pa tayo na i-gauge siya, di ba? So parang may mga ganun din namang fans, may mga ganong 18 na we totally understand na not everyone naman can jump agad dun sa something new na yon. Parang we give them time to digest everything. And ang nagustuhan ko talaga sa 18 is parang sinasabi nila yung totoo. Parang sila rin yung isa sa mga reason bakit nag-improve din kami somehow. And yung mga bagay na napapansin namin about them is yung mga totoo lang rin yung sinasabi nila sa amin na constructive criticism man yan. I mean, that's totally okay. Kasi yun naman talaga yung kailangan namin. And super na-appreciate ko din yung how they create this. Parang hindi siya tradition eh. Pero yung parang way of communicating, hindi lang as fans, but as a family and yung mga brands din na lumalapit sa amin, parang they treat us as family na rin. Parang, I don't know, parang may ganong culture na ba before or nag-start lang siya somewhere else. But yeah, yung mga ganong fans, yung especially yung 18, parang super na-appreciate namin lahat ng ginagawa nila. Kasi kung hindi naman talaga dahil sa kanila, wala talaga kami dito. Imagine, nag-start kami before na iilan lang yung pumupunta sa mga shows namin. Even yung pag nag-mix kami before,
0: Yes.
2: iilan lang yung nanonood sa amin. Pero now, seeing them growing and growing and growing, not only here in the Philippines, but also international fans we have, super nakaka-overwhelm siya and we're very proud na merong ganong klaseng tao na sumusuporta sa amin. And hindi lang yon, tulad nga na sabi mo kanina na parang nag-i-improve sila and talagang nag-mature din sila. Parang they can, ano na rin, support yung ibang artist din. Na parang, hindi naman namin siya sinasabi, hindi naman namin siya vocally sinasabi na, oh, support nyo to. But yung love nila for music is nag-grow din. Na parang nare-realize sila na parang, oh nga no, yung SB19, pinapakinggan natin, eh, ang dami nga rin artist na parang, grabe rin, ang galing din gumawa ng music, bakit hindi rin natin supportahan? Total, ang goal naman is to support OPM, support Filipino music. Bakit hindi na supportahan? So, yun, isa na-appreciate namin sa kanila. So, yun. Thank you guys so much.
0: No, pero gusto ko yung point na sinabi mo na there are some people na at first di nila gets or hindi sila nag-aano, which is a good thing kasi parang iniisip talaga nila yung kinoconsume nila as a audience, di ba? And yun nga, change is not easy for everybody. So, and I think yun na nga yung parang na-cultivate niyong culture within 18 na parang, you know, you can think for yourself. Kaya niyong i-digest yung mga linalabas namin and it's up to you
1: Yeah,
0: know,
1: na
0: take.
1: even your own music, it's
0: Oo.
1: up to them to digest however they want.
2: Saka yun lang pala, may nakalimutan ako. Nakakatuwa rin sa kanila pagka napapansin nila na yung mga nire-release namin is not solely for them. Parang hindi sila yung target. Parang 18, hindi naman namin vocally sinasabi na, oh, 18, alam nyo na to, ah, yung re-release namin, hindi to para sa inyo, para to sa casuals. Parang may mga fans na alam nila yon na parang, strategy nila to, guys. So, dapat hindi tayo masyadong mag-ano dito kasi target nila yung casuals. Parang may ganun silang, hindi ko alam kung mga kulto ba talaga sila na alam nila yung nangyayari
0: Hindi,
2: inside.
0: They're just
2: But,
0: some of the smartest
2: yeah,
0: fandoms
2: na-appreciate namin
0: ever.
2: yon, na natutuwa kami na parang, alam mo yon, hindi naman namin responsibilidad na sabihin lahat ng bagay, pero sila mismo yung nakakaramdam and nakakaalam ng mga steps na dapat nilang gawin din as a supporter, as a fan. And we really appreciate that. Yeah, yun.

0: That's true. That's
1: Siguro
0: true.
1: add ko lang din yung community na nabuo ng 18 na parang they work on things from their own professions kasi may sarili-sarili silang buhay pero meron parang di ko alam sila yung makapagsabi pero sa nakikita ko parang nagiging hobby nila yung parang even though they are fans they were able to do what they want but at the same time parang nagagamit nila yung profession nila na parang kasi I feel like we share the same goal na ginagawa nila yung best nila nag-e-effort din sila they built their own community they plan things gumagawa sila ng mga pakulo ganyan para matulungan kami to achieve our goals kaya nga 18 eh para sa amin so siguro malaking bagay yung pangalan na 18 na atin na nagkaroon din sila ng mindset na everything we do is not just very selfish na goal but for everyone. Kaya nakakatuwa yung pag nakikita mo how they communicate and I mean, walang perfect. I think importante din yung balance. I mean, humanity, meron talaga tayong minsan hindi magagandang bagay na nangyayari. May mga, I don't know if trolls lang talaga or parang personal na opinion or views na nila yon. Siyempre, maraming pagtatalo. May mga fan wars. I don't think may iwasan siya. Pero definitely, mas malilesen yon. Because I think nga, ayun, meron tayong kanya-kanyang
2: Opinion.
1: idea, opinion na hindi talaga mahirap i gets niyo na yon parang ganon but the idea is may parang nagkaroon ng sariling ecosystem yung fandoms na I don't think naman very unique siya kasi nangyayari din naman siya sa ibang fandom like let's say sa K-pop or even Western artist but yun lang nakakatuwa ma-experience firsthand makasama yung 18 how they do their things, how they communicate and plan things out. Lahat ng ginagawa nila, parang, yun, nakakatuwa.
0: Yeah, that's true, no? Kumbaga, you're all pulling each other upwards. And I think that's such a nice way to look at it then. Kasi especially yung pinakaunang 18, let's say, from years ago, di ba? Nag-mature na din sila, nag-grow na din sila. So, same as you guys. Parang very parallel yung ano ninyo, path ninyo in terms of, yun nga, in mindset and all of that. And nakakatuwa nga na napapass down na din yun sa mga bagong 18, mga bagong sumali sa fandom. And I don't know, parang yun nga, it's cool na may ecosystem talaga siya. Kasi often, hindi natin naiisip na ganun pala talaga siya. But, you know, it's how you all communicate and talk to each other. Ang saya lang na ma-witness bilang, you know, fans din, bilang 18. And I think this is the perfect way also with this EP, no? Kasi sabi nga ni Pablo kanina na when it comes to music, reflection talaga siya ng ano yung buhay ninyo at that time in your life. So to just kind of wrap everything up, sino ba ang SB19 at this part in their lives? Like, sino ba kayo as a group right now? Ano bang era ng SB19 ito for all of you? And how does this EP reflect that?
1: Ako, ano pumasok sa isip ko, senior eh, senior city
0: Ano ba
1: talaga.
0: yan?
2: Ako nandun
1: I
2: ako sa
1: feel
2: point
1: old.
2: ng ano eh, na hindi ko alam, parang ganun. Parang, yun nga eh, parang timing is very important, everything is important. Parang pakiramdaman, parang ganun, nandun kami sa, parang nag-usap tayo last year about this, di ba? Kung anong mangyayari after it. So parang, siguro, I feel very happy kasi parang na-feel ko na ito, parang one movement ulit kami. Like, may mga parang ever since na nagre-release kami ng EP, ng Dam, ng pilano namin, one movement and mas nararamdaman ko intact kami ngayon. So, parang masasabi ko pwedeng, yun nga, di ba, simula at wakas, it might be the beginning again. Pero definitely not the end. Kasi it's more than that. It's more just than just the music. Pero yung experiences namin, yun yung importante and yung na-share namin. Yun nga yung beauty ng storytelling, eh, di ba? Yung parang, it's a choice. Ikaw mag-decide kung kailan mo tatapusin o wawakasan. So for us, syempre, yung movement, it will always parang push forward. Kasi hindi lang yun sa amin natatapos. Kasi ang goal namin is not just for us, we want to inspire a lot of people. And of course, yung mga ibang tao na nai-inspire sa ginagawa na to, parang gagawin din nila, parang chain lightning effect nga, di ba? Ripple effect. Mm-hmm.
3: Yes. Chain lightning.
4: Galing.
2: Diba? So, yun yung ano, yung parang ako, for now, yun na yung masasabi ko. Parang hindi ko alam kung nasan tayo. Nasan nga ba tayo? Kasi, parang, ang goal natin is bigger than us, eh, di ba? Mm. Bigger than us. Bigger than SB19. I'm super excited kung ano pa yung mga pwede mangyari in the next few years. Nandun ako, parang, ano kaya yung mga makikita pa natin, no? As in, gano'n kaya tayo mag-grow, gano'n tayo, not just as musicians, di ba? But as a person, as a business owner, yung mga gano'n. Ano yung maiaambag pa namin sa industry? Mm-hmm. At ano pa yung magbabago sa Pilipinas dahil sa ginagawa natin na to? Parang nandun ako nanggagaling.
3: Ako ang funny lang din kasi bago pa
4: oh, di ba natawa na si Pablo kagad.
3: Nung nag-start kami mag-plan ng simula at wakas, parang chine-check namin yung mga ano videos namin before.
4: Aww.
3: Yung mga, di ba, mga dance practices namin, mga music videos namin, mga vlogs namin. Mm. Tapos parang, ang yun nga yung funny sa akin kasi parang napaka-evident nung time, nung era na kung ano yung parang pinopromote namin, for example, nung What, parang yung ano kasi namin, parang ano tayo, parang sino ba si SB19. Pero nung tas ng mga vlogs na nire-release namin, no, puro ano siya, like puro pinapakita namin yung sino si SB19, like yung characters namin, sobrang evident na pinapakilala namin. And then nung pagtatag, parang ano talaga, this is SB19. Like ang dami namin ginagawa na parang, alam mo yun, na parang patok, o parang nakikita ng 18 na parang, ganito talaga sila, ito talaga yung mga contents nila, ganito. And dun sa question nga ngayon sa simula at wakas na, ano na ba yung era ni SB19? Mm-hmm. From what I remember, last year, nung nagbe-brainstorming nga tayo, lumabas yung ano eh, lumabas yung term na ano, parang, enough said, parang SB19, parang, ito na yung nilabas namin ngayon, SB19, ito yung hinain namin, bahala na kayo, if you like it or not, SB19 yan, kayo na bahala. Mm-hmm. So, from dun sa biglang tinanong kanina, parang asang era na ba kayo? Bigla lang nag-flashback sa akin na parang, nga no, parang ano na nga yung kami ngayon. Tapos na-realize ko, wala naman na kasing dapat kaming kailangan gawin pa. Kasi from the start naman, ito na talaga yung ginagawa namin. And isa lang yung sinasabi namin na mahal namin yung ginagawa namin. Ito kami. At habang may naniniwala sa amin, gagawin namin to hanggang sa nandyan yung supporters namin. So I think this era, parang ano lang kami, parang gagawin lang namin yung gusto namin and kung may good things na pumasok or ma-reward sa ginagawa namin, we're ready to face kung ano man yun. Wow. Kasi wala naman talaga siyang formula. Wala. Kasi even before tinatanong kami, SB19 ano bang formula? Bakit ba nagagawa nyo to? Wala po talaga. Wala talagang formula. I guess kailangan niya ng 5 bano na magkakaiba ng ng personality para mag-work yung isang group. But I guess there's no formula for a success. For success, walang formula. You just need to be, just be you and do the things that you love, do the things that you want to achieve. Kasi parang, sabi nga sa amin ni Kuya Jay, pag yung choreographer po namin, and somehow nagiging ano na namin siya.
4: Life coach.
3: Life coach na namin siya. Sabi niya sa amin, parang may mga times na parang feeling mo, ikaw yung star na hindi kumikinang. So parang yung ibang tao, hindi ka tinihila, naiiyak naman ako. Hindi. Sabi lang niya sa amin, parang may mga moments na parang feeling mo, ikaw yung star na hindi kumikinang. Pero may mga taong tumitingin pa rin sa'yo kasi nirurot nila na mag-shine ka.
4: Grabe.
3: So ngayong time mo naman na kailangan mong mag-shine, dapat pakita mo na kung ano pa yung kaya mong gawin. And kung may mga taong hindi pa rin naniniwala sa'yo, pakita mo lang yung shine mo. Kasi dadating yung araw na hindi man nila nakita yung shine mo, makikita nila yung liwanag na taglay mo.
2: Ako nakikita
3: mararamdaman nila.
2: So parang, ayun nga,
3: tumatak talaga sa akin yun. So parang, ayun nga, this era, parang, we don't care kung hindi nila napapansin yung shine SB19. We don't care kung feeling nila, parang ginagawa lang namin to kasi parang may gusto kami

0: patunayan.
1: Mm.
0: But ayun, kung ganun yung tingin nyo, hayaan na lang namin yung liwanag namin yung mag-touch sa inyo.
2: So, kainin nga ng skin mo.
1: Ang ganda-ganda na siya.
3: Hindi niya
0: so, ayun.
2: Nahihiya na sabihin na, parang, oh, naplano ko na lahat from the get-go. Ako rin naman, ang dami kong plano, pero along the way mo lang talaga siya ma-figure out kasi ang daming roadblocks, ang daming problema, ang daming unexpected challenges talaga na magugulat ka. Paano nangyayari?
3: At marami rin unexpected victories dahil napunta ka sa ibang landas.
4: Freestyle lang talaga lahat.
3: Oh, freestyle lang ang buhay.
1: Yun talaga yun. Freestyle nga lang talaga lahat. And what a freeing thing na freestyle nga yung kaya natin gawin. No, that's true. No, pero that's true. That's true. Na ganun talaga yung life. No? And how lucky we are na you choose to continue. Kasi choice talaga siya eh. Hindi naman kayong pinipilit, di ba? It's a choice. It's a choice. And life is full of choices. Daming quotable quotes for today. Yun talaga yun. And I'm happy na kahit na one chapter ends, may simula pa din. And, you know, we have Simulato Has, which
3: yes,
1: we are so excited to have. Yun. Yun lang masasabi ko. Nico.
3: Gusto niyo ba sila invite para stream? Ang EP?
1: Tama.
0: Yes, nandito po si Ken para invite ang ating listeners.
3: Magaling itong mag-promote eh.
4: Natututo daw siya sa solo niya.
1: Tama.
3: Dito mo na magagamit yung na-practice mo.
0: Sir, parinig naman ang promotional skills.
2: Sample mo na.
5: So yung EP po namin, sa lahat po nga hindi nakapakinig ng aming EP, is such a great EP, bro.
4: Yes!
3: Agreed. So far.
5: Talagang iba-iba yung mararamdaman nyo sa EP na to. Very emotional, very inspirational, uplifting, lifting. Minsan magagalit ka, minsan may inis ka. But yeah, ayun, nakalabas na po yung EP namin. And kung gusto nyo i-check, punta kayo sa pages namin, sa SB19 Official, or search for at SB19 Official or Official SB19. And yung music video namin ng Dam nakalabas na rin sa official YouTube channel namin. So, check nyo lang. And Time in Dongka din. Talagang
3: yes,
5: such a good song, such a great song. Dami nyong realization na ano, sa time ha, hindi sa Dongka. Di joke lang. Dami nyong realization na ano talaga, like mapapaisip kayo sa sarili nyo kung ano, mga ganyang bagay. So, yeah. Yun, check nyo lang. Talagang magugustuhan nyo tong ano, EP na to. Yeah.
3: Satisfaction
1: period.
3: Guaranteed.
5: Yeah.
1: So, ayun na nga po. No? Stream the new EP, watch all of the music videos, and feel the roller coaster of emotions.
4: Yes, yes,
1: yun na talaga yun.
5: Yes, please.
1: And the cycle of life.
5: Gusto magbenta pa ba ako tickets?
1: Kaya niya eh, kaya niya. He wants to show off yung promotional skills niya.
0: Yeah.
1: Natutunan niya.
5: Magkakaroon pala kami ng ano.
3: Yan!
1: Go!
5: Magkakaroon kami ng world tour ulit. So, abangan nyo lang kami sa inyong mga lugar. At,
0: yeah, that's right.
5: At mapa, ano ba yun? Ano ba tawag dyan? Mapapadpad kami dyan sa iba't ibang panig ng mundo. And we'll be happy to see you as much as happy kayo na makita nyo rin kami mag-perform. So, ayun. We are very excited na mapunta sa lugar nyo and of course, ma-meet yung mga Pinoy fans namin dyan. Not only the Pinoy fans, but of course, yung mga, ano namin, mga foreigner namin na mga fans sa iba't ibang, ano, ibang race na mga fans namin. Hello sa inyong lahat. Wait nyo lang kami dyan and talagang, ano, magkita-kita tayo lahat. Yun.
1: Yeah. Yay! Yeah. Gusto ko tinoto talaga niya.
5: Yeah,
1: you
5: know? Yung ticket namin available.
4: Pag narinig ko yan, bibili talaga ako eh.
5: Nagbenta ng ticket.
1: Uh-oh.
5: Magkano yung ticket namin? Uh-oh. Wala pa, no? Sige, next time na lang po.
1: Choice ninyo. Like we said, life is full of choices. Choice ninyo yun. Pero the choice is right. The choice is right. If you come see SB19,
3: yes,
1: if they end up in your city. So, excited na kami sa lahat pa ng gagawin ninyo with the world tour, EP, everything, and everything in the future, solo, group, lahat na.
0: Thank
1: we will always be fans. So maraming salamat.
0: Thank you so much.
1: For joining us. Maraming salamat
0: it.
1: To everybody who listened. Bye.
0: Thank
3: bye.
0: You.
3: Woo.
5: Arigato sammasu.

0: every time you look at me, I touch. I get butterflies with every touch. Love it when you touch.
1: The green button to confirm rent. Once payment is confirmed, press the green button to watch. Enjoy.
2: Hope. Nasaan ka?
3: Guy, kay mahal na mahal ko po kayo.
4: Saan ba talaga si Bob? Bakit tumingit ang mukha?
3: Ano ba talagang kinalaman ko sa pamilya mo?
5: Ibang-iba ka sa amin. Ibang-iba ka sa amin lahat.

Hasin ng buhay, no? Gigising ka ng sobrang maaga, pero uwi ka ng sobrang gabi. Ang daming abala para maging masaya. Sa hasil ng buhay mo, magpapahasil ka pa ba sa pag-ibig? Pero paano kung isang araw, sa dami ng hasil sa buhay mo, may dadating para padaliin lahat ng ito?

0: Kasi nga lockdown, kasi may pandemic, kaya hindi kayo pwedeng magkita. Diba? Sobrang sakit nun. Alam ko maraming naka-experience nun at maraming naka-relate dun. At para mas makarelate kayo at maintindihan nyo, tara, simulan na natin to.
1: Amasak. Asan ka?

Kung ako'y makulit, pasensya. Ganda mo'y malupit, mabenta. Lalo pag ang damit, magenta.

Bago pa tayo magkaiyakan, mabuti pa, tawagin ko na ang makakasama ko ngayon. Please welcome, Fana.

0: Dudes, maraming salamat. Isang karangalan na makasama ko sa Entablado. Thank you so much, Fana.
1: Thank you so much, Critico. Maraming salamat for inviting me here. Maraming salamat.
0: Thank you po. Salamat. And yun, mga dudes, naway nag-enjoy kayo sa bagsakan nating ginawa. Muli, ako si Critico, at ito ang The Music Room. Yeah.

0: lights go out and the noise has stopped, we still have each other. And that's the sweetest.
1: Parami ng parami ang TFC IPTV subscribers na nag-a-activate at gumagamit ng kanilang free TFC Everywhere.
2: Tama naging desisyon ni Mister. Talagang sulit siya.
3: Nag-email ang TFC sa akin. Sinundan ko lang ang step. Ang bilis, may TFC Everywhere agad ako.
4: Pumunta ako sa iwanttfc.com. Tinype ko ang code. Ganun kadali.
5: I actually love TFC Everywhere dahil kahit nasan man ako, I can watch my favorite show.
1: Mas malawak ang pagpipilian, mas malaya ang panonood. Kaya activate your free TFC Everywhere now.
6: Ang pinakamahalaga sa lahat, siguro din mo wala makakilala sa'yo.
7: Zero noise, zero visibility, precise entry.

0: sa'yo. Sa'yo lamang. Out now.
1: Oh, yeah, with a promo.
0: Thank you, thank you. Mga friends ko. Gen Z.
2: Hey, Christian.
3: Kamusta na yung mata mo?
4: Eto, wala pa rin nagbago. Gray pa rin nakikita ko.
3: Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito?
4: Lungkot.
3: Eh, di balik natin yung saya.
5: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig?
4: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
3: What's a surprise, Ino?
4: Kara, ito si Iris.
3: Kailan ba kami magtatagpo ng tingin?

0: What if one of my relatives were na ayaw mo na pala akong maging best friend?
1: What do you mean?
0: Baka mahal mas mabait.
2: Mas pogi.
0: Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or ang ka baka taka abroad, magtrabaho ka dun. O, oh, live apart tayo. Ang dami pwede mangyari kasi di mo rin ang
1: di ba, mas

0: physically is already 4 years old, but his mental capacity is that of a 9-month-old.
1: Ang mayaman talaga yung kondisyon ng anak ko. What if wala na lang si Kali?
2: I have a business. This is the ultimate jowa experience. 100% happy ending.
3: Nakalagay sa kontratang pinirman mo na magsasama tayo ng 3 days and 2 nights.
4: Love you so much.
5: May apang matandaan. Ang alam ko lang po, si Papa Nico ang sanay ko.
6: Bakit mo inangkin yung mata na hindi naman sa'yo? Sino ka ba talaga?
7: Napanood ko kayo sa cellphone ni Boy. Talagang mahusay kayong mga jumper. May ipatatrabaho ako sa inyo. Kung magawan ninyo, pare-parehas tayong kikita.

0: Juana ang ginagapang ka ni nanay para maging matagumpay.
1: I go with you in your shoot, sir, and you don't have to pay me extra because it's my job.
2: Halain mo, magdadalawang taong ka na dyan.
3: Ibayan mo ang kakayahan mo.
4: Yan ang magdadala sa'yo sa pangarap mo.
5: Nagbunga din ang bawat dasal ko.
2: Pandang!

Yay! So ayan, that's our first song. In Love, pwede ba? Stuck in the moment kind of love. Pero bago tayo umusad sa falling in love, mag-inspirational songs muna tayo. Mag-inspirational song muna tayo. And this next song, may gusto kong itanong sa'yo. Kasi I'm sure lahat tayo naranasan to. Naranasan mo na bang ma-judge? Diba? Ako naranasan ko ng ma-judge. I'm sure lahat ng nanonood ngayon, ikaw na nanonood ngayon, na-judge ka na. Pero ito ang mahirap aminin. Mahirap sagutin, siguro for some people. Kasi ako, well, sige, tanungin ko muna kayo. Naranasan nyo na bang mang-judge? Nako. Mahirap aminin yan. Pero okay lang yan kasi part yan ng pagiging human being natin. Talagang minsan, pag kunyari, lalo na sa social media, pag-scroll mo ng pictures, ang dami mo na agad naiisip, may nakita ka lang na isang picture, ay, si ganito. Diba? Ang dami mo na nasabi. Pero itong song na kakantahin ko, I hope that this will serve as a reminder for you na nanonood and for me as well, na every time kakantahin ko to, nare-remind ako na pag may nakikita akong isang piece ng tao, isang piraso lang ng tao, hindi yun yung buong picture, hindi yun yung parang piece of the puzzle lang siya. It's not the whole story. So I hope that when I sing this song, maging reminder and maging inspiration, maging encouragement na no one has the license to define us just by seeing a piece of our puzzle.

Yes. I'm sure maraming nakisig along dyan. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nakikinig sa mga awitin na yan. And for my next song, bago po pala tayo mag-next song, maraming salamat po sa lahat ng nakatutok ngayon at nakikinood. At salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking music. Ayan, makaka-next song na tayo. Ang ating pong next song, kanina nabitin kayo, sabi ko, wag muna tayo mag-fall in love. Wag muna. Pero ngayon, sige, falling in love song na tayo. And a little backstory po, I wrote this song, yung first version niya, English. And naghalungkot ako sa luma kong yung mga baul ko ng mga kanta. I was 15 years old back then. And sinulat ko yung kantang to para sa crush ko. English version pa to. Tapos, na-realize ko na parang nung binalikan ko yung mga baul ko ng kanta, sabi ko, grabe, ang babaw pala ng tingin ko sa pag-ibig. Kasi tingin ko pag may crush ako, tapos crush niya din ako, love na yun. Yun pala, hindi pala yun ganun. Now that I'm grown up and I've had a lot of experiences, na-realize ko na ang totoong pagmamahal pala, hindi lang basta na mag-crush ka, crush mo rin, love na yun. Ang totoong pag-ibig, minamahal ka at pinipili ka ng taong yun, at ikaw rin, minamahal at pinipili mo siya habang buhay. This is entitled Mahalin.

Bago pa tayo magkaiyakan, mabuti pa, tawagin ko na ang makakasama ko ngayon. Please welcome, Fana.

0: Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat. Isang karangalan na makasama ka sa Entablado. Thank you so much, Fana.
1: Thank you so much, Critico. Maraming salamat for inviting me here. Maraming salamat.
0: Thank you po. Salamat. And yun, mga dudes, naway nag-enjoy kayo sa bagsakan nating ginawa. Muli, ako si Critico at ito ang The Music Room. Yeah.

0: ay, nakamukha ko. Aliin mo.
1: Okay.
0: Sabihan, tingin sabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
1: Dami mong run.
0: Parehas lang tayo! Ikaw lang din! Ikaw din ah!

0: What if one day ma-realize mo na ayaw mo na pala ako maging best friend?
1: What do you mean?
0: Baka mahal mo mas mabait, mas pogi, mas alagaan ka, mas nandyan for you, or ano ka baka taka-abroad, magtrabaho ka doon, o or live apart tayo, namin pwede mangyari kasi di mo rin naman.
1: Diba ang sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Hindi naman kita pinipili eh.

0: alone.
1: Huwag kang lalapit dyan sa punong niyan.
2: Hoy! Ano ba? Ang ginagawa mo?
3: Girl Scout?
4: Wedding planner para sa mga posibleng wedding emergency.
3: What if may mag-runaway bride?

0: first runaway bride?
1: Sa pinakamahalaga sa lahat, siguro din mo wala makakilala sa'yo.
2: Zero noise, zero visibility, precise entry.

0: Hindi mo makaya. Halika na nga, baba mo yan. Tara, tayong dalawa yan. Ano? Su!
1: Kamukha ko. Kamukha ko.
2: Gusto kita hanapin kapatid tayo kapatid.
3: Sorry, Miss Ganda.
4: Ang daming bagong sa'yo. Bakit sa'yo walang glasses?
2: Date. Si Papa. Pinatatakbo niya kasi ako ngayon. Kaya yun.
1: Pwede di sabihin mo ayaw mo.
2: Bawal ang kumontra sa kanya. What if he poses me? Kahit bayaran pa kaya.
3: Seryoso ah?

0: Her duty is to fight for her child.
1: Sino mang dragon ang makakakuha sa prinsesa, poproteksyonan ko siya. Unahin mo naman yung anak mo.
2: Mabalik agad si Ama.
3: Aisa, gising.
1: Alas dos. Kailangan namin siya bago mag-alas dos ang hapon.
4: Nasa gyara ko yung mga sundalo.
0: Because that is what a mother would do. Mindanao.

0: Ngayon, may libreng TFC everywhere na sa lahat ng active TFC IPTV subscribers. With TFC everywhere, posibleng manood kahit saan, kahit kailan, manood ng advanced episodes ng inyong favorite teleserye. At i-access ang TFC on your TV and up to 4 additional devices at the same time. Walang dagdag bayad ito, kaya mag-TFC everywhere na. Click the activation code on your IPTV menu and start watching now.
1: Pangarap ko lang na magkaroon ng masayang pamilya. Pero kung hindi pala sila totoo, mabuti pang gumising na sa katotohanan.
2: Huwag ka pong itapit ka sa mulgo! Ikaw ang nanggugulo!
3: It will ruin our family!

0: that you're all hanging out with me, Vijay Sam with 2 M's. And dito sa deep time, mas makikilala natin ang ating mga favorite artists and of course their music. And for today, makakasama natin si Smugla!
1: Yeah! What's up? Kamusta kayo lahat dyan? Ako nga po pala si Smugla. Magandang hapon. Sa lahat ng mga tropa, magandang gabi, umaga, anong oras nyo may mapanood to. Kamusta kayo lahat? Let's go!
0: Love it! O, di ba para all in one na
1: yung, diba?
0: Yung greeting.
1: Para anytime kung anong oras nila panoorin to.
0: Para masaya sila, no? Anytime of the day. Yes, thank you. Maraming salamat sa magandang TikTok. Kamusta ka naman?
1: Okay lang naman. Ito, medyo pagod kasi galing ako sa taping kahapon.
0: Yes.
1: So, marami kaming ginagawa kasi sobrang action scene ang ginagawa namin. Sa mga sumusuporta sa Batang Quiapo, yes. Ayan, no? Abangan nyo. Marami pa kayong dapat subaybayan.
0: Oh, solid. Grabe. Na-imagine ko. Kasi syempre, pag taping, alam naman, I mean, most people, alam nila na mahaba mga araw, di ba?
1: Yes,
0: sa taping. And then, mga action scenes pa yung mga inaalam mo. Yes, kamusta naman yung experience mo? I mean, solid nga yung nakikita namin, syempre, yung acting career mo, di ba?
1: Yes.
0: So, parang nababalance?
1: Ano kasi talaga siya, yung parang ano siya ng kaluluwa ko eh. Kapag hindi ko siya ginawa, para akong nagsisuicide eh. Para akong, so, ako hanggat maaari talaga, pinagsasabay ko siya kahit nung nasa taping ako. Ayan, kahit na nung lock-in ng pandemic, ng mga challenge, mga rap challenge na pinapasimula ni Master Glock 9. Sumasali pa rin ako kahit nandun ako sa taping pag nasa tent kami. Pag wala kaming eksena, papapachi-pachi akong sumusulat ng mga verse ko. Para pagbalik ko sa amin, doon ko i-re-record para ano pa rin ako sa nagiging relevant pa rin ako sa ano. Saka kahit din naman ako pansinin, wala akong pakialam basta gagawin ko to. Ito yung ano ko talaga eh, yung tawag ng puso ko, ng kaluluwa ko.
0: Yun talaga yung passion mo.
1: Nandun talaga siya. Kung papipiliin nga ako, hindi naman sa hindi naman kailangan mamili. Pero kung ako man papipiliin, may interview kasi sa akin nakaraan din. Kung tinanong niya ako artista o pagdarap, wala talaga, music talaga ako. Kumbaga kung tatandaan man ako, ayun yung gusto kong gawin.
0: Yun talaga yung calling mo.
1: Mismo. Pero kung mabibigyan din naman ako ng pagkakataon na ginagawa to, kasi in-enjoy ko naman ako ano yung meron ako ngayon, at nakikita ko naman kung ano yung epekto sa akin, gagawin ko din naman.
0: I love that. Makaka-inspire lang.
1: Mismo. Thank you.
0: Nung bata ka, ang dami mong gusto gawin, di ba? Music, tapos hindi mo alam na magiging, you know, artista ka, acting and all of that. So kung may advice ka sa parang bata na Smugla, anong gusto

0: sabihin sa kanya?
1: Bilang sa batang smaglas, kasi ako nung bata akong smaglas, maraming magulo sa utak ko eh. Pero tama lang yan, dapat sundin mo lang kung ano yung gusto mo. At kahit malabo pa kasi, at alam mo yun, kumbaga, walang ibang makakapagdikta sa'yo kung ano talaga yung gusto ng puso mo eh. Kumbaga, ikaw yung nakakaalam nun. Kumbaga, para kayong may relasyon nung ano eh, parang kaibigan mo yung pangarap mo eh, na kayo lang dalawa yung nakakapag-usap. So, ikaw yung mas nakakakilala sa kanya at mas kilala ka rin niya. Kaya dapat pagtibayin mo yung relasyon mo sa pangarap mo. At dahil may mga pagkakataon din na maguguluhan ka, may iisip mo, ito ba talaga yung gusto mo? Dahil may mga makakasabayan kang mga tao na iba rin yung gusto. May mga times na minsan yung gusto nila yung minsan akala mo na gusto mo. Dahil yun yung gusto, yung alam mo, yung akala mo yun yung gusto nilang makita sa'yo. Pero dapat yun, tuloy-tuloy ko lang kilalanin mo yung sarili mo, hanapin mo kung ano yung purpose mo, at i-clear mo kung ano yung sa puso mo. Yun lang.
0: Ang dami na nating baon, guys. Ang dami na inspire,
2: I'm sure, sa mga ginagawa mo in terms of music, even yung acting mo. And excited na kami sa lahat po ng gagawin mo.
1: Thank you.
0: Ang dami pa with your energy.
1: Marami pa.
0: Oo, grabe yung focus na isang smuggler. So, ano excuse natin? Diba? Dapat ganun din tayo. So, yes, thank you so much,
1: Smuglass.
0: At nandito ka. Maraming salamat.
1: Yeah!

0: walang nakalagay doon, walang gagawin. Possibly, merong magkaroon ng gagawin doon. So, hindi kami palaging kakaroon ng yung talagang tatak na, nakataga na sa bato na rest. Pero, yung mga ganong klaseng bagay, like basketball, like lumalabas kasama yung W3, yan. Ano siya, parang kahit na may ginagawa kang activity, na parang nakakapag-rest ka na rin. So, yung mga ganong moments, hindi talaga namin pinapalagpas. Minsan nga, kahit na after training, pagod na kami, lalaro pa kami after nun. Tapos wala lang, happy-happy lang. Tapos uwi. So, tapos resume okay. Na ulit sa work.
1: Feel ko nga para sa mga sobrang busy na tao, ang hirap mag-rest nung talagang wala kang gagawin.
2: Yes.
1: Parang you just have to divert na, okay, busy ako sa ganitong bagay. Parang basketball muna ako or anything else. Basta hindi yung kung ano yung nalulunod ka na bagay.
3: Tsaka minsan, pag nasanay ka sa ganun eh, like for example, restless ka in a way na yung mind mo.
1: Oh,
3: pag feeling mo nakaka-guilty, ano ba yan? Hindi ko, kumari may backlogs ka sa ibang bagay. Siyempre parang, instead of, since sanay ka nga na gumagalaw, kumikilos, hindi ka na sanay nung relax ka lang, gano'n. Oy, ano bang pwedeng gawin? May gano'ng feeling eh. Kasi,
0: malito.
1: Saka yung utak mo umaandar. Kunyari, umupo ka lang, hindi titigil yung utak mo eh. So, kailangan mo ma-distract.
3: So, whether it's, di ba, may ayusin ka sa family mo, i-anuhin mo yung aso mo, or ano lang, mga simple things, mag-isip ka, or gano'n. Yun lang yun. So, mas nandun kami na parang, siguro dahil nga, since we're not just artist and we run the company. So parang ang daming kailangan isipin.
2: So true. Feeling ko similar tayong lahat in that sense. Kami din ni Nico parang ganun. Yung pinag-uusapan natin kanina, yung parang yung body clock natin, freestyle, di tayo sure kung may body clock talaga. Parang wala talagang set. And kami din parang ganun din kami. Kahit na there are days na hindi kami ganun ka-busy, ang dami pa din naming iniisip. Like, medyo nakapagod talaga siya. But, yun na nga, parang it's that kind of, parang hinahanap mo din eh, kahit na nakakapagod siya. And you can't imagine not being that way. Ang hirap din for people like us.
1: Sa akin, hirap ako mag-let go sa, kunyari kahit busy ako, parang hindi ko pwede i-let go yung jiu-jitsu ko na training, parang kailangan, okay, may rehearsal ako, kailangan ko pa rin mag-ganto. Parang hindi, pag...
2: yun yung parang, icebreaker natin.
1: Parang pag nabawasan yung ginagawa mo, feel mo may mali.
2: That's true. And I feeling ko important din naman yun eh. Parang balance lang. As much as we try, di na tayo sure kung may balance talaga. Tinatry natin and that's the important part. Yun pero, talaga yun.
0: Pero yun nga lang yung na-discuss ko kanina yung walang spot or let's say walang schedule. Kasi nabanggit niya na parang nakaka-guilty nga pag walang gagawin. So, kahit na wala siyang schedule, parang maghahanap ka ng gagawin. Parang gusto mo may gawin. Siyempre, lalo na sa time kami ngayon na nagpo-promote kami ng music namin, mahalaga na every day or siguro every moment na kung may need kami gawin or may pwede kami gawin.
1: Magawa ng content, namin. Parang mga ganun bagay na pwede isingit.
2: So in short, it's an us problem. tayo may kasalanan.
1: Tayo na yun.
2: Tayo na yun.
1: Pero yun yung naman reason kung bakit kayo nandyan.
2: Yes, that's true. It goes hand in hand no, sa lahat ng ginagawa natin. Of course, nakita din namin yun sa mga personal endeavors ninyo, mga music careers ninyo, solo music careers. Naka-excite din to have all of you together here right now. And syempre, na-excite din kami kasi I'm sure ang dami niyong natutunan from, you know, pursuing your own paths in the music that you wanted to make as individuals. So ano ba yung mga, let's talk about those things first. Yung mga na-realize ninyo tungkol sa sarili ninyo while you were making your own music. Yes, Stel. Joke lang. Go.
4: Okay.
2: Wala siya choice.
4: Ako naman kasi parang kilala naman talaga ako as ganito. Na parang super vocal.
2: Yes.
4: Super maingay. Sobrang makulit. Parang ganun. And na-realize ko while doing solos, hindi ko talaga kaya nang walang, alam yung ka-banter. Ang hirap na walang kasama na parang mapagkwentuhan ka ng nararamdaman mo at the moment. Yung feeling mo na yung excited ka, nilook forward mo sa isang bagay or sa isang event. Parang ang hirap lang kasi may one time na parang I remember I'm going to Australia.
2: Mm-hmm.
4: Parang yung time na yun. I'm going to Australia to attend yung Wicked, yung movie. Parang I was invited by the host.
2: May
4: host pala. Na-invite ako to attend the premiere night. Tapos parang supposed to be may kasama ako doon. Pero kasi parang nagkaroon ng problem sa visa niya. So parang ako na yung kailangan pumunta mag-isa. Tapos wala akong kausap the whole flight. As in, parang gusto kong magkwento, pero wala akong mapagkwento. Anong kausapin kay flight attendant bigla? Baka ma-weirduhan siya. And English din kasi. Hindi, joke lang. Hindi, parang, tapos pagbaba ko ng plane, ang sakit ng lalamunan ko. Kasi siguro dahil hindi ko nagamit yung boses ko masyado. Sobrang sakit. Tapos pagdating doon, parang super lonely and super dry nung feeling ko. Parang hindi ko nalabas yung, alam mo yun, yung emotion, yung feeling ko at the moment na super excited ako pero wala akong mapagsabihan. Parang ganun. Yun yung na-realize ko na parang I need someone talaga or my group para mapaglabasan ko nung parang energy na nakikip ko palagi. Kasi parang pag kinikip ko siya, sasabog siya anytime eh. So parang kailangan ko talaga siyang i-express. Siguro, it's a me problem nga.
2: Yun talaga yun.
1: Yun yung uwi na.
4: But yeah, and na-realize ko din sa mga performances, parang ang hirap mag-banter mag-isa. Mag-banter ba tawag doon ng mag-isa? I mean, mag-spill mag-isa na walang ka-banter. Parang ganun. Siyempre, as an artist, normal naman na parang nakikipag-interact ka sa audience. Pero yung parang feeling ko na
2: may kakulitan.
4: Ang hirap din na parang, for example, nag-host ka tapos wala kang kabatuhan. Di ba parang hindi lumalabas yung mga creative juices mo or yung mga banat mo na mas ma-amplify pa sana yung idea mo. Pero hindi, ang hirap eh. So, yun yung na-realize ko na parang wala, kailangan ko talaga ng kasama. Para mas lumabas yung kulit and yung personality ko.
2: That's true. Kasi pag mag-isa ka, as somebody, di ba, nag-host din ako mag-isa not minsan, all the time.
4: All the time.
2: Oo, so kinakausap ko talaga yung sarili ko. But, kasi, pag mag-isa ka, yung brain mo, as in, non-stop talaga
4: non-stop
2: siya.
4: Non-stop, nakaisip ka ng idea bigla.
2: Oo, pero pag hindi mo siya malabas to someone na hindi audience, hirap. Yeah. So, gusto ko na-confirm mo yun about yourself.
4: Sobrang hirap kasi talaga. Parang, naghahanap ka ng, parang, syempre, sanay ako with the group and sila yung comfort zone ko talaga. Na parang every time kasama ko sila, parang, I can be whatever I want, parang pwede ko masabi anything talaga na kahit sobrang petty ba yan, sobrang babaw ng mga nare-realize ko sa mga bagay-bagay, parang anytime pwede ko silang kalabitin, sabihin, pero pag mag-isa ka parang ewan naman ako dun, alam mo ba self? Parang wala lang, yun lang yung na-realize ko na I need someone talaga, na kahit isang tao man yan, dalawa, na mapagsasharean ko ng feelings ko at the moment, parang ganun, yun lang. Pero happy naman na nabigyan ako ng chance to do solo kasi parang, alam mo yun, opportunity rin yun eh. And thankful na may ganong ano sa amin, opportunity na parang kahit nag-solo kami, parang yung group nandito pa din.
2: Yeah.
4: Yeah.
2: Aww.
4: Thank you. Salamat sa'yo, sa inyong lahat.
2: Pero that's true, no? Kahit na medyo awkward siya at first, yung trying to interact by yourself.
1: Yeah.
2: Nagawa mo eh. So that at the end of the day, yun talaga yun. You're still able to do it kahit na out of your comfort zone. And alam mo sa sarili mo na kaya mo. So I love that. And I'm sure makikita din namin yung mga learnings mo.
1: in the context of the group.
2: Oh, in the context of the group as well. But I also want to hear from Ken. Yes. Ikaw naman. May bago ka bang na-discover about yourself throughout this solo period?
5: I want to discover... Parang wala.
2: Same pa din.
5: Just parang wala namang ano, wala namang discovery. It's fun. Mm. It's fun doing solo music and you know, performing solo sa ibang bansa. And it taught me a lot na kasi ako kasi hindi ako pala salita. I have to do it by myself and I taught myself how to speak in front of like so many people. So, ayun, it sobrang ano, I found so much, you know, joy performing solo than as much as I enjoy performing with these guys.
2: Mm-hmm.
5: And, yun, parang ano, naging teacher din siya sa akin. Mm-hmm. Although, parang bale-balentong yung mga sinasabi ko and ganyan. Kasi, aminin ko man, hindi naman ako magaling magsalita. I'm not a good speaker. Kasi, kumbaga yung utak ko ba, parang hindi ko ma-put into, ano, two words kung ano yung nasa utak ko ng maayos. And, minsan iniisip ko, I have to be careful of what I, you know, kung ano yung sasabihin ko sa mga tao. Kasi, yun nga, I mean, bantay sarado ka. So, kailangan mo lang maging, ano, kailangan mo maging careful kung ano yung sabihin mo. Ayun, masaya gumawa ng music talaga kasi it's something that I it's the kind of music that I really like. Mm-hmm.

0: Yun.
1: Lahat kami speechless. No? Yeah. No, kasi I understand what you mean. Kasi backstory. Backstory! Dati introvert ako. Introvert. Dati. Yeah, oo.
2: Mahirap maniwala, no?
1: Yeah, pero parang challenge ko yung sarili ko to put myself out there also. So nagigets ko yung sinasabi mo na ang hirap talaga to take that first step. But the fact na nagawa mo and you're able to go on tour, even in Japan na may language barrier, grabe! That's like going
0: then,
1: all in.
0: Coming from a group, for sure, big adjustment to learning all of that. Extra layer pa na inisip mo kung ano yung reaction ng tao. Mm-mm. Hindi lang yung kung ano yung sasabihin mo, pati yung anong balik nung sasabihin mo sa'yo.
1: Yeah.
3: Saka walang sasalo sa'yo dun eh.
1: Yeah.
0: No, yun na yun eh. No?
3: No? Baga, you're all by yourself.
1: Yeah. And I think that proves na ganun ka-powerful yung music na ginagawa mo. Na you love it so much. Or ginagawa nyo, you love it so much na kahit na may mga challenges in your, you know, hindi kayo sanay at first to perform individually. Now overcome nyo yun because you want to share the music that you create with everybody. And how lucky are we? Diba, na nagawa niyo yun, you got over the hump, and now we're here. And we're back with the five of them, you know. I mean, they never left, but obviously, ngayon, they're coming out with new music. I love it. Man. And na-excite, kasi yun nga, ang dami yung learnings, no, from yung individual solo careers ninyo. And I'm sure na-apply nyo din sa paggawa ng music together as SB19. So that's where we're really curious din. Kasi, nag-uusap kami kanina, sabi ko, you know, I love all of everything that they're doing. I've always been a big fan of. Pero nung nakita ko kayo ulit in DAM, sabi ko, damn talaga, grabe. As in, I was so speechless. I know one of Ate Maeva, she watched me watch the music video for the first time. Tapos sabi ko, wala akong masabi. It's like watching a movie. It's so nice seeing all of you together again. So, kwento naman kayo about, you know, first of all, DAM. Kasi nakaka-excite na we weren't expecting it when it came eh. Alam mo yun, parang it came like that. Sabi namin, oh my God, ang saya. So, kwento naman kayo about DAM.
4: Siguro, how we plan yung DAM. Parang, nasimulan namin with the pagsibol, yung parang nagkaroon kami ng somehow system or flow na tahimik tayo, tapos bigla na lang tayo mag-release ng music, magandang surprising for the fans, parang ganyan. For DAM, somehow meron, since nagustuhan namin yung result from the previous latag na ginawa namin, we apply yung parang ganun nga na strategy or actually parang ang creative ano lang siya, not very strategic, kumbaga nilabas lang namin yung gusto namin. Pero this time, parang we find something na hindi namin, parang mas risky. So we're going towards dun sa medyo mas risky na way. And nung DAM, nung pinaplano namin yun, nung una sabi namin, magtipid tayo sa music video. Kasi,
0: parang hindi
1: grabe.
0: Na.
4: Nung una.
1: Nung una.
4: Tapos nagkaroon pa kami ng brainstorming session. Dito rin mismo. Mm-hmm. Tapos may mga words kami na inipon, ganyan, ah, ganito siya. Wala, ganito yung kakalabasan niyan. Wala pa yung music, ah. Wala pa yung DAM. As in, for the simula at wakas lang
5: keywords
4: in general.
5: Muna.
4: Like, mga keywords, pinag-usapan, ano bang gusto nating marating? Ano bang gusto nating sabihin, ipakita? Ano yung nai-imagine? And nag-end up kami dun sa parang ang
0: revolution.
4: Medieval, mga ganyan na concept. So parang, in a way, nandun kami kahit wala pa yung music mismo. And we imagine, we hear it already kahit wala pa talaga siya. Parang ganun. So, ayun, sinimula namin na parang, ay hindi, masyado tayong maraming ginastos last year. Magtipid tayo this year. Parang inisip, parang ang dami kasing papasok na idea pag nagdi-discuss kami. May mga ideas na hindi naman siguro natin kailangan ng ano, ng magandang music video para sa ganyan, hindi natin kailangan ng ganito kasi nag-e-effect naman. Parang ang daming ideas, madami rin kaming samples na binabanggit. Bakit si ganito nag-work naman? Ito nga, TikTok lang eh. Parang ganun. So, parang ang daming strategies na why not ganito na lang gawin natin, why not ganyan. Pero since SB19 kami, parang hindi namin mapigilan na okay lang yan. Gusto natin to eh. Gusto namin yung music video. Yeah. So, binigay na namin din lahat ulit dun sa Dam. Kumbaga, nagkakaroon kami ng moment na parang hindi naman sinasabing hindi mag-effort, but nagkakaroon din kami ng mindset minsan na ano yung mas parang very strategic and mas ano yung term?
2: Cost efficient.
4: Wow. Parang ganyan. Tara. Parang nagkakaroon din kami ng mindset na ganun paminsan, pero hindi nawawala yung gusto naming ilabas yung creativity namin. Kaya naging ganun si Dam.
2: Yeah. Siguro kasi parang sinasabi nga ni Justin, since syempre may onesie kami and syempre we try to manage. Yes. Syempre may mga operational expenses, mga everything. So tinatry din namin yung iba't ibang klaseng strategy from what we see, di ba? Sa yung publicly, parang hindi wala naman tama or mali talaga eh. Mm-hmm. Nandun yun sa parang papakiramdaman mo nga kung ano yung what works for you. Parang sa amin naman, it doesn't mean na hindi mag-work yung ibang strategy. Pero siguro kasi overflowing yung nakiisip namin for this one. And hindi namin, yun nga, sabi ni Justin, dahil nga hindi namin mapigilan na maging ambitious. Kasi it could turn out parang in a different way. Baka maging half-baked siya. Baka maging medyo, alam mo na, medyo cheap or cringe yung mga itsura namin. Siyempre, naka-costume kami, naka-ano kami.
0: Actually, diba? Medyo ano nga, risky yung concept.
1: Yes. Oh,
2: yun yung pinaka-worry namin. Pero, tinry namin talaga na planuhin together with the prod team 1032. And then, ayun, parang sabi namin, sige, ano tayo, mag-risk ulit tayo since mahilig naman tayo mag-risk. Ayun. And it turned out well. And parang ano naman, so very satisfied naman kami. Syempre, kaya pang higitan. Mm. Pero with the limited time that we had, parang ano naman kami, parang nakontento naman kami doon.
0: Ang galing nga nung parang yung concept na ginamit nila. Usually makikita mo na medyo glittery fantasy na, pero yung grit niyo lumabas pa rin dun sa konsepto. So parang sobrang nabasag yung well, yung sinasabi niyo yung possible cringy, corny feeling of it. Sobrang ganda nung kinalabasan.
1: So yeah, and sinasabi nga ni Stel, trust the process, di ba? Kasi na-imagine ko, imagine filming that. Di mo pa sure kung sobrang, ano yung itsura nun in the end. So, kumusta yung experience for you guys, di ba?
2: Wala kong ma-acting kapag walang ano, powers talaga. Di ba, acting?
5: Oo. Tsaka nasabi mo nga, parang ang hirap umacting. Isipin mo, ini-imagine mo lang sa isip mo na parang ito yung set, pero nakikita lang blue screen lang. Tapos may mga konting set. Tapos imaginein mo na, oh, for example, Stel, imaginein mo na nakakulong ka sa salamin, and then nakikita mo yung villain na version mo. Parang ako, paano yun? Parang umacting ka dyan na gusto mong kumawala. Mga ganun. So parang challenging talaga siya eh. Pero yun nga, tuloy nga nasabi ko, trust the process. Kasi feeling naman namin, yung mga nakuha namin for this epic project, yung mga right person talaga, and yung may heart para dito, hindi lang yung masabi na parang, sige gawin natin to kasi feeling ko ganito. Hindi naman sila ganun. Parang sila talaga yung perfect na tao for this project. Kaya naramdaman namin na parang, oo, magtiwala talaga tayo. And imagine yung parang first send nila nung, ano tawag doon? Yung offline na parang cut to cut lang, tapos hindi pa namin ma-imagine. Parang, ano kayo mangyayari dito?
0: Blue screen.
5: Parang ganun, tapos syempre kami tatanong, okay ba sa'yo yung scene na yan?
4: Magagawa ba?
5: Oo, sa loob-loob namin, okay naman ako, pero paano yung magiging ano na ito, yung itsura na ito? Parang may mga ganun kaming moment. Pero yun nga, trust the process talaga.
2: Ano ba naman kami?
6: Saka sobrang hands-on din lahat, pati yung team namin dito sa onesie. Yes. Kasi syempre nga, hindi siya basta-basta project lang. Uh-huh. Parang

0: bagay, pero yung pinaka-output, yung pinaka-idea, yeah, kung isa-sacrifice just because you're afraid na mag-fail yung
1: yeah
0: bagay na yun. So, I'm really proud of what we released.
2: Yeah. You know what? Yung dam namin, sobrang saya ko talaga nung shinot namin. I mean, I think it's obvious kasi yeah, fantasy ko kasi yun eh. As a person that who loves anime so yeah much.
3: Yes, tama. Very
2: it
3: alive.
2: Was like, yo, I'm in this world.
3: Oh.
2: This is my world. This is my territory. Alam mo yun, parang ganun. Ah, naisabuhay ko na yung matagal ko ng pangarap.
3: Uh-huh.
2: Kasi yeah, parang feeling ko talaga na sa loob ako ng ano yun, nasa loob ako ng ibang mundo.
3: Mm-hmm.
1: Yeah.
2: Like kahit blue screen lang makita mo sa background, but nai-imagine ko talaga yung paligid ko na like big castle sa likod ko. Alam mo yun, mga ganun. So, sobrang saya ko nung shinot yung dam. Tapos pinapagawa namin yung mga staff namin ng mga bagay na, alam mo yun, dumb things. Okay, pwede nyo gawin to, may pag ganun-ganun pa na espada. Kala mo naman talaga. Pura masaya, sobrang saya. It was, ano, for me, ano, greatest ano experience.
4: Nabuhay yung mga ano namin, dreams namin.
1: But going beyond the business and visual side of it, let's go into the music. Coming from you guys having parang your own stints of doing your solo stuff, paano naapektuhan yung pag-create niyo ng music going back into this EP in terms of sound, parang sound design, choices in terms of ano bang recipe natin, ano ingredients from each one of you guys yung ginamit niyo for creating this whole EP and DAM?
2: Parang lumala.
0: Siguro ultimately, ako personally, I feel like pag nag-start kami ng isang EP, we'd like to check out kung ano yung nangyayari sa group.
1: Mm-hmm.
0: Ano yung current situation namin sa lives namin, emotions yes namin, nasan ba kami sa punto ng karera namin, mm-hmm, ano ba yung gusto namin mangyari in the future. So, yun yung buong, parang kailangan ma-encapsulate yun ng EP na ilalabas namin. Kasi yun yung era na ipapakita namin sa mga tao. And kami naman, ever since, gusto talaga namin, bukod sa relatable, talagang totoo siya. Yung nangyayari siya sa amin. Kasi unang-una sa lahat, kaya kami siguro sinusubaybayan ng mga fans. Kasi sobrang nakikita nila sa amin na yung mga ginagawa namin, totoo. Kumbaga, ano yung ramdam namin, may kinakapitan sila at nakaka-release sila sa story namin. So, talagang hindi kami takot maglabas ng music na kung ano yung na-feel namin, kahit ano, lalagay namin yan. Minsan nga, parang kahit sabihin ng mga tao na hindi na yung radio friendly or ano na yan. Pero yeah, ito yung nararamdaman. Parang meron kami mga naka-receive na, siguro, ano, mga few messages na parang ang ingay lang nung kanta, parang gano'n lang. Sabi ko, kung full of passion ka or frustrated ka, meron bang sobrang tahimik mo ba ibibigay ka? Yeah. Siyempre, parang ano ka.
1: If sumasabog ka inside, for sure yun tunog.
0: Ganon yun tunog, di ba? Parang, so yun, yung album namin naging ganon siya. Merong about complete sadness, reaching for your dreams. Kasi yun pa rin yung ginagawa namin every day of our lives. Yun pa rin eh, parang, what if gawin ko yan namin to? What if ganun? Parang everyday, you're trying to reach for the star na hindi mo makamtan or hindi mo makuha right now. Pero nakikita namin na everyone's working hard for it. Ano ba? Sobrang dami eh. Parang yung EP namin, nakalimutan ko yung mga explain mo.
5: Siguro ano lang, parang yun ngayon, parang sa sinasabi ni Pablo, nagkakataon na yung mga songs sa EP namin.
0: Parang,
5: kumbaga, kung i-compare mo siya dun sa previous EP, meron siyang katumbas, parang gano'n, na kasi yun kami, and we don't really sinadya na dapat ito ya, ganito, that meron tayong kantang ganito. More on, we just think na kailangan namin tong kantang to. Parang gano'n. So, siguro, pinaka, ano lang, yung dam, kasi, in a way, intentional siya na parang medyo tunog, gento, and what.
3: Yes.
1: Yeah,
5: so,
1: yeah,
5: parang yun yung katumbas niya. But nung ginawa yung gento, hindi naman yun yung mindset or plan. Parang, in a way, we just do what we want. We take songs na sa tingin namin we want. Maganda, nakaka-relate kami. Even yung mga demos na nila ng no, ibang producers, nagpasa sila ng demo and naririnig na namin yung parang eto to, isasama natin to sa EP natin. Huh. So yung nagkakataon siya na iba-iba kami.
3: Mm-hmm.
5: And yung laman din ng EP namin, iba-iba yung tunog.
3: Yes.
5: Pero at the same time, lahat, hindi naman per member, siya yung nag-express ng emotion ng isang song. Lahat kami may side ng heart namin, ng current emotions namin na magre-relate dun sa song. Kaya siya nasasama. And kung makikita nyo, may yun nga, parang frustrated, merong malungkot, realization na maubusan ba kami ng oras, what's gonna happen next. Pero at the same time, may mood kami na kaya natin to, let's shoot for the
3: stars.
5: Yun yan. And minsan, yung mga kalokohan namin na nagiging chaotic with, mm-hmm. ano, so parang ang daming emotions na nilalabas namin sa journey namin, mm-hmm. nakikita nyo dun sa EP from simula pagsibol hanggang pagtatag, na mapo-point out, I think, ng fans kung ano yun. Ah, ito, parang, ito si SB19, ito yung mga emotions nila, mm-hmm. parang ganun yung nagiging, nangyayari. Kaya iba-iba talaga yung naririnig per EP.
6: I didn't feel like I belonged. The color of my skin was different. There were times maybe I did not want to be Filipino, which I'm sad to say, mm-hmm. right? Because you wanted to belong.
7: The girl who just wanted to belong recently made history.
6: I'm deeply honored and humbled to stand before you this evening as the first Filipina American appointed to serve as mayor of the city of Cerritos.
7: A story of identity, resilience, and the power of representation.
6: To the young Iha that's 7 years old, that one day you can be me, or even more.
8: Let's go! Parating na ang pinakamasayang fiesta! Isang araw ng salo-salo, saya, and kapamilya entertainment. Kasama si nakapamilya heartthrob Kyle Echari and new gen sensation Kai Montinola. Gawing special ang experience and get exclusive photo walk. So what are you waiting for? Tara na sa Barrio Fiesta Caravan 2026 in Glasgow. June 27 at the Strathclyde Country Park. Buy your tickets now! Presented by ABS-CBN Global, MX3, in partnership with Barrio Fiesta Scotland, our major sponsors, and our media partner.
3: Coming from, yun nga, yung sinabi nyo na yung music na ginagawa ninyo, parang yun yung music na kailangan nyo din at that time, di ba? So pag-usapan natin yung mga kanta in the EP, how are these songs na kinailangan nyo when you made it? Like, for example, Time, or, you know, the other tracks.
1: Tungka.
3: Tungka.
5: Siguro, to start with Time, kasi, yun nga, nung nagpaplano kami, in a way, tumagi sa isipan namin na, what's gonna happen next? Kumbaga, although ever since, nasa parang isip na namin na hindi naman kami forever SB19 parang, yun nga eh, kumbaga, what's gonna happen next? And isa dun sa words, one of the words na lumabas dun sa usapan namin is legacy. So ano yung gusto namin gawin? It is to leave a legacy. And dun sa Time, parang in order to do that, kailangan namin gawin lahat ng makakaya namin sa oras na meron kami. Which is, we don't know kailan ba talaga siya matatapos. So parang yun yung pinakasakto. Actually, nung nagbigay ng list ng songs about, nagbigay ng mga demos, nung narinig ko yung Time, sabi ko, shucks, ito yun.
3: Mm.
5: Pero, nung una, ayoko siyang ipasok sa EP.
3: Oh.
5: Parang, pina-imagine ko siya, pang-retire. Parang ito yung last song namin pag magre-retire na kami.
1: Kumbaga not yet, hindi pa ngayon nire-release.
5: Oh, pero parang ang, yung nung na, parang nare-realize ko na ito yung simula at wakas. Natatapos talaga siya, pero magsisimula ulit. So, yun nga, yung gaya nung sinabi mo kanina na parang pag may naisip kang idea, iba to mo na. And so, parang pasok talaga siya dun sa simula at wakas. And parang ito yung nakikita namin na ano, magugustuhan ng lahat. Hindi na siya maingay. Pero yun.
0: Actually, yung time kasi, originally, maganda talaga siyang kanta. Pero to make it more parang SB19 talaga yung story niya. Medyo tinweak namin siya. Parang, yun nga, napag-usapan namin, we want to leave a legacy. Lahat ng ginagawa natin, possible na hindi pa rin natin maabot yung bagay na yun. Pero hindi kami titigil, gagawin namin lahat hanggang meron kami namin sabihin. Na parang, kahit na walang blueprint, kahit walang, hindi tayo sure sa tinatahak natin, at least tayo makapag-leave ng mga symbols or marks na ito yung tahakin nyo, ito yung nadaanan namin, pwede nyo siyang magamit. Parang ganun yung story ng Time In na pag-usapan namin. After kaya ng album na to, magre-release pa tayo ng album? Kasi mawala na ako sa ano eh. parang may mga ganun question or kaya pa ba natin or tingnan natin kung ano mangyayari kung maging successful yung namin. Tapos sabi ni Justin, Dope forever SB19. Ako kasi forever SB19. Parang yun lang, yung thought na kaya nung narinig namin yung Time, talagang it struck a part of our hearts yeah. na parang ano, what if di natin magawa lahat ng gusto natin? Gusto natin, gawin na lang natin. Kahit ridiculous tong idea na to, gawin na lang natin.
1: Actually, kahit sonically yung storytelling ng kanta, parang just the kunyari, the into the chorus, biglang cut ng lahat, tapos biglang pasok. Parang ang symbolic niya lang dun sa thought na in this career, may times na tumitigil kayo, then babalik, then titigil, then babalik. So ang ganda nung binuong story nung song. Plus, parang it's very different pa nga dun sa mga ibang ballads yun. This is more of like a global pop ballad type of arrangement. And in terms of elements, kunyari with the clock ticking. Sobrang ganda ng storytelling ng kanta.
4: And then, kasi besides us, diba, it's a very relatable song. Ako, I feel like the hardest thing in this life is to make a decision. Kasi diba, bakit sinasabi kong decision? To make a decision. Kasi ang dami-dami na tao sa mundo na ano parang pinipili na yung comfort zone. Or ito na lang. Parang yun nga yung nalilimutan natin eh. Na mas maraming tao na ipagpapalit or yung mga matatanda pag common na tinatanong mo or pag nanonood ako ng mga successful people, laging tinatanong sa kanila, ano yung regrets mo sa buhay? Lagi na lang sinasabi, sana mas ginawa ko pa lahat. Sana mas inexperience ko pa lahat. Sana mas nag-explore. So, yun yung nami-miss out natin na hindi natin namamalayan, na hindi natin tinatry lahat, na hindi tayo nag-risk. Kasi, if we have time, yung pera, mababalik yan, pero oras hindi na. So, we should be risking more and we should be, we should be living more. Yun lang yung siguro yun.
5: Yeah. Sabi nga nila, mag-time may dibiro.
3: ano daw? Sino sila?
0: Kaya ba ito?
3: Sino?
0: Kaya ba mag-time and dibiro daw sa amin?
5: Puro joke.
3: Sino ba sila? Sino ba nagsabi nun?
1: Mag-joke. Ang ganda nun.
5: Alam niyo ba yung ano, yung movie na The Intern?
3: Yes!
5: Yun yung parang, no, yun kasi yung, nung napakinggan ko kasi yung Time, yung demo pa lang siya nun, pumasok talaga sa akin yung messaging ng movie na The Intern. Kasi parang, yung scene, nung matanda na nasa home care siya.
3: Oh, yeah.
5: Na parang sabi niya, look at them. Parang siya, lawyer siya. Ilang cases yung napanalunan niya. Siya, police siya, mahal siya ng pamilya niya, ganun. Pero, at ngayon, sa gantong edad namin, saan kami nag-end? Same-same lang kami ng katapusan. At same lang kami ng tatahakin sa dulo. Mamatay din kami. So parang, kahit anong gawin mo sa buhay, kahit anong achievement mo in life, pero kung hindi ka naging masaya dun sa mga panahon na buhay ka, parang wala siyang silbi. Ang importante lang talaga doon is kung ano yung nafe-feel mong gawin at feeling mo yun ang nararapat para sa'yo, gawin mo na habang may oras ka pa. Kasi you'll never know kailan magsa-stop yung time mo. So parang ayun yung na-feel ko doon sa music na yun. And talagang pasok na pasok sa amin. I mean, sa lahat ng tao, career man yan, sa totoong buhay mo, sa gusto mong gawin. Parang you need time. Kahit sinong tao kailangan ng oras. At ang pinakaayaw din ng tao ay mawala ng oras.
3: Yes.
5: So yun. Very, very relatable.
3: Tama. Diba palagi tayong napapressure sa time, all yeah. of us. But also at the same time, it's up to us yung mga ginagawa natin sa time natin. So gusto ko yung mga sinabi ninyo na, you know, it's really about the journey and not really yung destination. Kasi
1: yeah.
3: at the end of the day, same lang din. Mm. We're all gonna be old one
1: and
3: day.
1: And it's the beauty na feeling ko, time lang yung uniform sa ating lahat.
3: Yes.
1: Na parang kung ano yung 24 hours kasi isang araw, yun yung 24 hours kasi isang
3: So ano ba yung nagagawa mo in that exactly. 24 hours? Wow! Dami nating...
5: Yeah.
4: Wow.
3: Dami kong baon, ha? Dami nating realizations. It's the beauty of music. But if yeah. you have time on one end, you have dung ka on the other end. Parang ano siya, like very sonically, sonically very different.
5: Yeah. Yeah.
3: No, so yun ang versatility, no? So let's talk about that then. Kung may time on one end, dung ka sa other. At let's talk about dung ka. Kasi nung napakinggan din namin ni Nico, sabi namin, wow, grabe. Grabe yung energy, no? Feel namin, sabi ko, this is one of those songs na gusto kong pakinggan pag kakagising ko lang or something.
1: Para
3: magising
1: yun
3: talaga ako.
1: Fight song.
3: Para ma-hype ako. So, kwento naman kayo about dong ka.
0: Siguro, isi-share muna namin. Kasi nung binubuo namin yung EP, syempre, kailangan meron kang focus track, meron kang title track. So, yung dam is the title track. Mm-hmm. It encapsulates the whole story of simula at wakas. Pero dito, sa EP namin, talagang nagtatalo kami. Ano ba yung magiging focus track namin? Wala pa si Dung ka nun. Wala pa si yeah,
5: Dung ka. Wala ba?
0: Parang five songs pa lang yung nakocollate namin. Sabi na, parang may iba na gusto yung time, may iba gusto yung quit. So marami kami kinonsult. Kasi iba, may isa natin kanta.
5: Eton. Shooting
0: for the stars, yes. Eton Ball. So, for us kasi naman, lahat naman, malalakas na track siya. For us ah, Ako naniniwala ko na malalakas na track.
3: Oh, naman. Kasi, so funny, oo.
0: Iba-iba rin sila ng genre, iba-iba rin sila ng bato. So, kapag pinakinggan mo sila, lalo na pag music lover ka, or parang yun yung genre na gusto mo, talaga may enjoy mo siya. Pero kami, parang nagkaroon kami ng unanimous, as of the five of us.
5: Hindi sure.
0: Parang,
5: parang at the beginning, nung wala pa yung dungka, everyone, majority of the people that we work with,
4: time
5: talaga. Mm-hmm. So even hindi nga yung nakakatrabaho namin directly, like third party people na paparinggan namin ng mga songs namin currently, time yung sinasabi nila, ay maganda yan yung dapat focus track pag release ng EP. Kami, first ever na, pare-pares kami na nafe-feel namin na hindi si time yung focus track. Kahit parang technical na yung usapan, marketing, strategic,
4: even the music labels,
5: yung mga partners, sinasabi time kasi talaga. Ganito. Pero pag ina-explain na sa amin, yes, tama
3: gets,
5: kayo,
3: gets,
5: time.
3: Uh-oh.
5: Pero hindi namin nararamdaman.
4: Sa puso nyo, hindi yun.
5: Oo, parang ganun.
0: So, not to say na hindi maganda.
5: Hindi namin gusto.
0: Favorite namin sobrang ganda
1: and
0: talaga.
1: And not to say na mali rin yung decision nung...
5: So parang... hindi lang talaga namin siya nafe-feel as focus track. Yeah. Although, gustong-gusto namin yung time. And napahaba sobrang discussion namin. Siyempre, the marketing team, kailangan nilang mapag-desisyonan as early as weekend. So, makalatag sila ng plano for the release, yung rollout, ganyan. Pero talagang hindi. So, nung lumabas na yung dungka,
0: hindi pa rin.
5: Parang in a way... pwede na. Ito na yung pwedeng natin panlaban, pero not really parang, eto na nga, hindi siya ganun. Parang, okay, better to than time. Parang mas ganun yung sa loob namin. Tapos one time nung nagme-meeting kami, kung kailangan na talaga siyang ma-finalize, na bring out ng kuya ko, what if sabay? Tapos lahat naman, hindi nag-approve. Pero ako, tsaka si Pablo, parang naano kami, oh!
0: Parang epiphany siya.
5: Yun na yun!
0: Yun!
5: Pero nakakatawa siya kasi parang, kung magsasabayin mo, siyempre budget, yung tao na magbo-work, dalawang product siya, parang, chucks. Pero, at the same time ko, baka yun na yun, ito na yung kakaiba na plano natin na bright idea. Parang ganyan na,
3: light bulb.
5: Tapos, ayun, pinush na namin na, sige, sabay natin, talagang magkaiba. And yung rollout na parang,
4: Surprise.
5: Oo, surprise siya na. Kasi, nung dam, di ba,

0: Unreleased siya. Yun nga, yung
1: participation.
0: Parang ginagamit ng mga bashers is maingay. O sige, sunod kami. Ito time para naman sa inyo. Tapos parang joke, mayroon doon ka. Parang ganun yung, yeah, yung dating niya. So, ayun, nakakatuwa lang na because yung feelings namin, meron siyang paroroonan. Parang.
2: Pero besides those songs, parang nung wala pa nga si Dungka, tinitindan din namin ibang mga kanta. Like Quit, parang merong certain third parties na nagsasabi na gusto nila maging focus track din si Quit. Yeah. Ganda kasi ng Quit din eh. Ganda. First time namin mag-rock so song na as in ganun katindi.
1: Yep.
2: Tapos yung messaging niya, ang ganda rin. Parang, ayaw mamaday. Yung parang,
3: so good.
2: I mean, si Ken kasi nag-initiate ng ball. Ang ganda rin. Iba rin yung atake. Very hip-hop na gustong-gusto rin ni Stel. Uh-huh. Pinagtatalo na namin. Pero, tapos, pero ano ba yung isa natin track? Shooting for the Stars. Iba rin yung sabi. So, parang medyo overwhelming din talaga tong EP na to for us. Kasi, lahat yun parang part of our hearts na yeah, parang kinipili na ano ba yung pupush natin na matindi. Pero ayun nga, nag-come up kami. Ah, ito na lang. Itong dalawa na lang ito.
1: Mm.
2: And I feel ko naman, somehow, yun yung naging compromise ng lahat na, okay, yeah, yun na yung gawin natin.
1: And it goes to show na para sa inyo, hindi nyo problema yung unconventional na way to do things.
3: Yeah.
1: Parang, ito yung naisip namin gawin namin eh. Di ka gawin namin to.
4: I think it really doesn't matter.
1: Yeah.
4: Paano mo gawin? Kasi nasa mga tao kung paano na lang nila eh. Ano yun eh. Kung ano yung reaction. Kasi there are a lot of songs na hindi naman siya yung focus na track pero siya yung pinakasikat.
1: Yeah, exactly. Kumbaga.
4: And then usually yung mga focus na track yung pa yung pinaka-least na gusto ng mga tao.
2: Yeah.
1: No.
4: So, madaming ano eh, kaya right now parang okay, who cares diba? It really doesn't matter.
1: No.
4: Kung mag-release man tayo ng hindi unconventional guy na sa atin. Mga ganyang klaseng bagay. So, ayun, We love taking risk. So it's something that is very different, something that is very new, especially for us. Sabi nga namin nung una, dalawang kanta. It's yeah, ridiculous na parang pagsabay yung let's go.
1: Okay, susubukan
4: natin tong kabaliwan na to. Sige, maging baliw tayo lahat, tara G.
3: Yeah. So,
1: pero parang ang possible niya nga isipin dahil naman polar opposites sila.
3: Yeah.
1: Ang maingay, isang tahimik. So parang yeah, kumbaga, hindi naman sila magka-cannibalize sa
3: yes, teams ng isa't isa. Tama. And yung sinabi ni Pablo kanina na, you know, if you were to choose, you would take what resonates with you. Ano ba yung gusto yeah, mo? Ano yung pinapakinggan mo? And actually, yun yung nangyari sabi ni Nico when we first listened to it. They actually made us guess ano ba yung sa tingin ninyo uh-huh, yung focus track. Tapos yung answer namin was, ako sabi ko Shooting for the Stars. And
1: ako, Dungka ako.
3: Dungka. Okay. Yeah. Ah, parang ganun. So sabi namin, sure ba tayo? Parang I feel like parang hindi kami sure. And kasi so, they parang, can all be eh.
1: Ang pinaka-nakakagulat yung fact na one of the quietest songs, sonically,
3: mm-mm,
1: isa siya sa Carrier. Parang sobrang hindi ginagawa yun. Pag may kasi usually, for kunyari for an album or for an EP, may ingay na kanta, biglang may surprise sundot ng tahimik.
3: Yeah.
1: Pero hindi mo yun gagawing main Carrier.
3: Yeah.
1: Sobrang wow.
3: Yeah, it's really interesting to yeah, see, no? Kasi yun nga, not usual na double focus track yung nangyayari. Mm. And very ambitious nga din on yeah, just everything that goes into it. Pero nakaya nyo, and I think that's really cool. And it's a gift to us din na parang yeah, lahat nung na-visualize nyo, lahat nung gusto nyo gawin, ginagawa nyo. So, very inspiring for us. And what was I gonna say? May three of that ako, nakalimutan ko lang.
1: Okay, man. Five.
3: Four.
1: Three.
5: Ba't kaya galing yung thoughts? No?
2: Pero siguro, we'll share ko na lang din. Di ba, five pa nga lang yung songs na nakolate namin. So, I was trying to make one track that would, you know, parang really capture everything. Na talagang feeling ko mag-okay siya. So, yung me and my brother, we tried to make studies ng mga kanta. Na siguro nakatatlo na kami, pero hindi ko pa nadidinig yung gusto namin. Tapos yung pang-fourth, yun din yun. Sabi ko, ay, eto na yun. Tapos, nung ginagawa namin yung lyrics, kasama rin namin si Ken nun, parang nag-ano kami, nagbabatuhan kami ng mga ideas. Tapos, yung mga idea namin, very absurd. Kasi parang kung ano lang ma-imagine namin. Okay. Tapos, pero hindi naman siya basta-bato lang kasi may gusto yeah, kami sabihin. Parang, yun nga, parang this is our home, this is our house. Yun kasi yung Dungka, kumbaga,

0: if hindi mo nagugustuhan yung music, hindi naman hindi ka naman pinipilit o kung ayaw mo. Pero kung exactly. kumatok ka at gusto mo pumasok doon, edi go experience it, parang ganun. Tapos sabi ko, kung ayaw mo, doon ka na, diba, parang ganun. So, yung nung nadinig namin siya, nagawa na yung music. Ah, okay. Parang ako doon naging kampante na ako. Okay, gusto ko tong track na to. Tapos I'm really happy with kung ano yung kinilabasan niya.
1: So cool sila. Ano, yun yung reason kung bakit dalawa yung nirelease namin. Kasi pag pinakinggan mo yung doon ka, pag ayaw mo nun, doon ka sa time mag-
0: Doon ka sa time.
1: So, ganun.
0: Pero, yeah, sobrang saya lang ng ano yung process din, kung paano siya nabubuo. Ah. Kasi, you know that everyone's thinking about it. Mm-hmm. Everyone's so eager to, like, to make everything maging maganda yung lahat. Mm. So, natutuwa ako sa team na lahat nag-iisip, lahat nagtatalo. Merong parang tension, pero hindi siya bad tension, but gusto
2: healthy,
0: lang nila ano, na,
2: healthy work tension.
0: Gusto nila maging maganda yung kalabasan ng lahat.
2: Saka ang ganda ng pinanggagalingan nung Dongka, parang as an artist, yung parang makikita mo ngayon sa landscape ng listeners, na not to generalize, pero maraming, kunyari, di nila trip yung music. Parang instead of just staying in their own lane and listening to their music, parang they go out of their way na i-bash pa na parang hindi ko trip yan, bakit ganyan yung ginagawa mo yung music. Na parang yun nga, dun ka. Hindi mo kailangan, hindi namin kailangan.
0: Eh. Parang yun nga, yun yung pinaka-analogy ko dun eh. Bakit ka pa pumasok? Bakit ka pa kumatok-atok dito sa bahay?
2: Pwede bigyan mo pa ng oras.
0: Pwede ka umalis na lang. Parang gano'n, bigyan mo pa ng oras. Yeah. Pero thank you, ha? Thank you dun sa mga ano.
3: Yeah, thank you pa din.
2: Streams pa
0: rin yun.
2: Comment pa rin yun.
3: And time din yun, time.
0: Time din yun.
3: Time din nila yun. Yun talaga yun. But yun nga, parang in this EP, there's something for everybody. Yeah. Diba? And that's, I think, one of the best things about this EP then. Like, nung napakinggan ko yung...
2: Eight-ton ball.
0: Shooting for the stars?
3: More.
0: Quit.
3: Quit, okay. Yeah. Nung napakinggan ko yung Quit, sabi ko, oh my God, this sounds like yung music na pinapakinggan ko nung bata ako, like Fall Out Boy. Kasi I listen to a lot of pop punk. I know in our last podcast, napag-usapan din natin for a while, like Fall Out Boy, yung pop mga punk. That era in music, which we've seen come back somewhat, di ba, ngayon. And gusto ko na you guys were also able to do your own take on that. Kasi sobrang saya lang. Like, it's something different nga from what you've done before. So, ang saya lang to hear. Yun lang.
0: Yeah. Oh, meron din era sa amin na quit na lang kaya. Kasi ang lakas din yung quit eh.
3: Yeah.
0: Parang sabi namin, ewan ko, parang ang sarap lang maglabas ng emosyon. Mm-hmm. Pag kinakanta namin yung quit, sobrang catchy rin kasi nung melody niya.
4: Actually, alam ko, iba yung hindi siya ayokong mamatay yung una nun, di ba?
1: Hindi. Too young
0: don't wanna die.
1: Ba? Yeah, too young don't wanna die. So, ayokong mamatay, ganun pa rin.
4: Parang yun yung unang sinulat ni Ken. Mm. Tapos nag-add si Pablo na ginawa niyang Tagalog.
1: Yeah, Tagalog.
4: Ayokong mamatay. Tapos parang nagkaroon kami ng idea na, galing nga, no?
1: Actually, yun nga yung parang tumatak sa akin, ayokong mamatay.
4: Lakas. Parang in a very serious, yung dramatic na song, para in a way, parang nakakatawa siya na, ayoko mamatay, di ba?
3: Yeah.
4: So, pero nag-work.
2: Emo na ayaw mamatay.
4: Di ba?
2: Bagong meta yun.
4: So, nakakatawa siya na nagiging catchy siya for us. Tapos yung thought pa na ayokong mamatay, pwede mong gamitin sa maraming bagay.
2: Yeah,
4: not literally ayokong mamatay, pero lagi rin kasi natin siyang ginagamit sa parang pag may gagawin tayong nakakatakot, sa games, challenging, parang, chucks, ayoko yan, ayoko mamatay, parang ganun. So, wala lang. Relatable in a way na.
0: Pero para sa akin yung pinaka-message ng Quit, kasi business owners din kami, parang ang hirap na paghiwalayin ng art versus trying to, yung parang think of business. So, parang you try to abide dun sa kung ano yung meta, ganun. Pero nawawala na yung kulay mo, parang ganun.
4: Yeah.
0: So parang yun yung ayaw namin mangyari, na parang yun din yung messaging ng Quit, na parang kahit ito daw yung traditional, or ito yung mag-work. Pero hindi kami to eh, ayaw namin to eh, hindi yung music namin. So yun yung parang feeling mo, kahit nabuhay ka pa, patay ka na kasi hindi ikaw yun, parang ganun. So yun yung pinaka-message ng song, for me. And kapag nadidinig ko yung ayaw ko mamatay, yun na agad yung naisip ko, eto ko, wala.
2: Wala lang yung magagawa.
0: Wala kayong magagawa.
1: You know what, I've been listening to Quit since since nakarinig ako nung ano, so nung nalapat ko yung nalapat so lahat good. Ng kanta namin.
3: Super beautiful. It's so good.
4: Alam niyo ba ano rin? Ayoko rin sana isama yung Quit sa ano, sa album.
3: Ah, really?
0: Ayaw isama lahat ng kanta.
4: Gusto ko sa sunod siyang album.
1: Okay. Gusto mo mag-single-single.
4: Kasi 'di ba, may ano tayo, yung pag si Bol, ano yun, question mark, yung pagtatag exclamation point, yung simulat wakas period.
3: Yeah.
4: Yung Quit. Quit.
3: Yeah. Ganun mo.
0: I know. Right after,
3: oh
0: joke
3: gosh.
0: Na naman hanap talaga
3: ang
0: si Justin.
3: Ang daming entry.
1: Daming entry.
0: Siguro nag-practice sa bahay.
5: Kasi ibang mabuhay mo yan.
3: Oh.
2: Kaya pala kanina.
3: Sumaksis.
2: Ang tagal niya nakupo dyan, nakaganan lang, nag-iisip.
0: Nag-iisip na.
3: Oh, kala ko parang serious. Sabi ko, oh really?
1: May notes. May notes yung pinakinin niyo sa akin. Notes na dami yung jokes. Oh.
0: So dinadaanan namin yung mga track kasi gusto namin ikwento kung paano ka-chaotic yung pagpili namin ng focus track. Kasi we feel like talagang strong contenders lahat ng tracks.
2: Mm-hmm. Yeah, especially Eighton Ball.
3: Eighton Ball. Yeah, Eighton Ball. Oh.
0: It's also good. Parang vote din ata ni Sten yung Eighton Ball.
4: Quit.
0: Oh, kasi siyempre,
5: hindi ako nagbawi.
4: Second niya.
5: Vote mo rin niya na nakaraan. Meron nung pangalawa.
4: Second niya si Eighton Ball.
5: Ayaw nung wala pa yung dong.
0: Tapos, parang, yun nga, pumapasok din yung business side. Kasi di ba parang, alam natin na very helpful lang TikTok pagdating sa pagpo-promote.
2: Yeah, exactly.
0: So, yung mga iniisip namin, kung danceable yung kanta, mas madali namin siya magpo-promote. Uh-huh. Unlike kapag mga ballads na
2: and parang... Hindi biglang mag-viral na may
0: kailangan very, ihintay mo lang yun. Or parang very natural, organically, magugustuhan siya ng mga tao. Pero kung hindi siya mangyari, di...
2: Pero si Eighton Ball, ano ang naging proseso niya? In terms of writing, production. It's very different. Actually, siya yung parang biglang curveball din sa lahat nung EP.
3: Ball.
0: Hip-hop. Pure hip-hop din siya.
5: Mainly, ako yung nag-lead nung project na yun. So, yun nga, sinulat ko siya nung during Christmas season.
3: Wow.
5: So nung Christmas, di ako nag-bakasyon, nagsulat ako. Kasi parang, well, marami naman tao sa labas and all, di ba? Parang nakakatamad din ang lumabas. So, nagsulat na lang din ako. Ako rin sa sarili kong ibigay sa Eighton Ball. Kasi siguro nandun ako sa nilalagay ko din yung... Alam mo yung iniisip ng groups.
2: Oh, yung context ng group.
5: Yung mga members ko, yung paano nila kakantahin to, paano nila, ano yung magugustuhan nila, ganun. Then, of course, gusto ko na medyo, since pag ako lang kasi kahit ano sabihin ko, okay lang eh. Pero with the group, gusto ko na, parang kung ano talaga yung gusto namin. So, ngayon, so it took me a while bago din siya matapos. Pero, yung pinaka main purpose nun kasi yun yan, na parang yung chorus kasi nun parang might come crashing down eh. Na hindi na, yung parang hindi pa ito yung sagad. And we can carry or we can help someone but we can break it as well. Yung parang, diba? Yung parang pwede namin anytime, pwede namin itulak or i-push forward yung mga kasama namin.
2: The higher you lift someone, the higher the fall would be rin pag
5: binitawan. And at the same time, ganun din. Parang pwede namin pakawalan kung ano yung gusto namin pakawalan. Like whether it's parang art, creativity, or ano. Pwede namin wasakin kung ano yung norm. Parang ganun. So parang nandun ako nanggagaling. And ayun, basically gumawa ako ng demos, pinarinig ko sa kanila. Tapos parang nag-ano kami ni Pablo na... ayusin namin yung ibang parts. Although sa ibang parts, parang hindi ako agree.
0: Oh, pero personal
5: preference yun eh. Pero syempre, kailangan, sabi ko nga, does it matter? Ano yung group yan eh? Kumaga, kung ano yung gusto ng lahat. Parang ganun kasi.
2: Yung trick nga daw with putting a song into a group, kunyari pag grupo kayo, dapat pag may song kang sinulat, binigay mo sa grupo, hindi mo na kinoconsider yung nakanta mo.
5: Yes, diba?
2: Kanta na siya ng grupo para yung preference mo, kaya mo ng ilan.
0: Kasi ma-hurt ka eh.
2: Oo.
0: Kapag sinabi mo, ako siguguha niya, tapos babagubaguhin.
2: Exactly. That wala ka ng parang akin yan eh.
5: Minsan kasi yun eh, wala ka nang gagaling, pinag-irapan ko yan eh, pinag-puyatan ko yan, tapos babaguhin niya lang. Pero pag inisip mo, syempre kuha na yung gusto ng lahat. And na-imagine ko rin yun nga yung choreography and ano ba yung feeling kong medyo iba for us. Yung hindi pa namin na susubukan, ganun. So yun,

0: Ewan ko ba't ayaw ni Stella sabihin na binoto niya rin yun. Pero binoto niya rin naman yun. Pero yun, ah.
1: Ba't daw
0: ayaw mo aminin na binoto mo rin yun?
2: Hindi, kasi nag-iisip tayo kung ano yung next after dam. Wala pa tayong option.
0: Wala pa yung dungka.
2: Oo, wala pa ibang option. Tapos sabi ko, kung gusto niyo ng dance,
3: Eton
2: ball. Tapos nagkaroon ng discussion dun sa marketing side na parang ibang direction. So nag-isip ako, tapos pinakinggan ko yung mga songs, tapos napakinggan ko yung Quit. Sabi ko, possible din na from Maingay. Maingay din, pero totally different. Ibang dating siya. Tapos nung pinarinig ko kay Ken, tapos ina-explain ko nga, parang bumenta naman sa kanila na sinabi ko, possible yung Quit a second.
0: Yeah.
2: Kaya mas Quit ako. Hindi naman sayo ko sa Eton. Okay na.
4: Defense.
0: Okay lang naman. Nililinaw ko lang. Pero yun, tapos, pero syempre, dumating din si Dongka. So, ako din personally, parang, na-feel ko na, nung inaano na namin, sabi ko nga, if it's weird, then it's good. Kasi yung iba parang, weird yung unang take kay Dongka. Kasi novelty attack siya eh. So sabi ko, feeling ko mas okay nga na mag-risk sa something na parang hindi din, ano, parang weird for everyone. Kasi yun nga yun eh, yun yung maganda eh. Kasi sabi ko nga, wala namang standard eh, kahit ano naman pwede.
1: Actually, isang parang gusto ko rin i-bring up in terms of messaging. Kasi obviously from the previous projects to this project, in terms of messaging mas careless kayo. How open are you in terms of, syempre, dati mas nag-iingat sa mga sasabihin, in terms of image-wise, lahat ng bagay na yan. Ano yung nasasabi yung growth niya from that to now na parang, ano yung limitations niyo in terms of messaging? Meron pa rin ba kayong boundaries?
5: Feeling ko meron pa rin. Pero mas ano na kami, carefree. Mas sinasabi na namin talaga kung ano nasa isip namin.
3: Yeah.
5: Kasi yun nga, yung fans kasi nag-grow din kasama namin eh.
1: Yeah.
5: So parang napag-usapan natin kanina na nag-iisip na rin sila. Alam naman nila yung tama sa mali eh. Pero, kuwari, let's say you said something bad or a bad word. Hindi naman ibig sabihin nun, you're a bad person. Yes. Parang, so there are certain things na nasasabi mo yun, lalo na kapag frustrated ka, lalo na kapag, syempre gusto mo i-express yung sarili mo, and there's no other word that could describe how you feel if you don't say the word. Mga ganong, may mga ganong moments. Though hindi naman explicit yung mga kanta namin, pero yung talagang no holds barred, kapag may gusto kami sabihin, regardless kung medyo may patama siya or ano, binabato namin siya. Kasi yun eh, kung hindi namin siya sabihin, edi sabi ko, meron pa kami moment na may gusto lumaban dito na isa na
4: Sino kaya?
5: Pero ayun, masaya siya eh. Parang, kapag nandun ka na, sabi nga nila, enough said, hindi na namin kailangan explain. Okay, lalabas na lang namin.
0: Minsan kasi yung mga tao, ang kulit eh. Like, dinamanipulit, kaya ikakrop, babaguhin yung storya. Bias lahat eh. Parang, guys, parang gano'n, gusto nyo ba talaga na ano ko kayo, patulan ko kayo. Pero yun nga, buti na lang, kahit pa paano, to be honest, parang nag-reflect ako during those times. Kasi pag mainit ka talaga, lalo na ako, hindi ko di talaga minsan mapigil. Sabi, minsan gumagawa na ako ng diss tracks, gusto ko na i-release, yung mga gano'n. Yung parang, hindi ko na sasabihin kung para kanina, pero yun. Pero ayun na, ready na. Ako, re-release ko na to, wala na akong pakela, parang gano'n. Tapos bilang syempre, i-remind ka ng mga tao sa paligid mo na chill ka lang kasi hindi mo naman kailangan gawin yan, gano'n. Marami ka naman at patunayan, kilala mo yung sarili mo. Yung mga gano'n, parang, okay, parang na kumakalma ka or nahihimasmasan yung tawag, di ba? And then, ma-realize mo, nga, baka mamaya mas
3: emotions na.
0: Baka makalimutan ko rin naman to after a few weeks.
1: Mablow out of proportion palalo.
0: Diba? Tsaka kailangan ko ba talagang umabot sa ganun? Do I really have to explain myself? Or do I just let my work do the rest? Diba? Parang mas marami namang nakakilala sa'yo rather than sa mga namamanipulate. Ayun.
4: I think that's true kasi parang if you look at where you guys are now, yun nga, may pagka-carefree na kayo. And when we listen to the songs, napapakinggan din namin yun na in terms of messaging nga, yung mga, even just style choices na inaan niyo sa mga ginagawa ninyo, they're very SB19. But if you look at it in the grand scheme of things, sa lahat ng ginagawa ninyo from the very start, you've come so far since where you first started. Na people don't realize na ang dami niyong, you know, dami niyong kailangan, paano ba? Like, there were so many things na kailangan yung gawin to get to where the point you are now. And all of them were not easy, di ba? Ang dami ding personal struggles na hindi namin nakikita. And it's nice to hear from you na, you know, there are moments pa din until now na parang natetest yung mga na-learn nyo from that journey. And yun nga, it's cool na napapakinggan namin sa EP and also we get to see it. Even just the mindset ninyo, kasi yung mga kanta ninyo, they have certain messaging, right? Na you live it in your life talaga. And I think yun talaga din nakikita ng 18 na kung ano yung sinasabi ninyo, you really try to practice it. And I think that's what makes the music even more important. So yun. And I think for 18, nagiging relatable din siya.
1: Yeah.
4: Even more so. So yes.
2: Very relatable. Actually, yes. Tinitle namin sa kanila yung isang song eh. 18 ball.
4: Yeah. So period. Yun na yun.
0: Okay na yun.
4: Okay na yun.
0: Yung ginagawa ko siya.
1: Nakatahi na yun.
0: Isipin ka nila for ano din.
2: 18 ball.
0: Kasi it's actually ano yun, di ba? Yung ginagawa ko siya. Ganun din yung parang meaning eh. We go together, di ba?
2: Pero alam niyo ba yung 8-ton ball?
4: They said ano lang, ano.
1: Ganun kalaki siya.
4: Yeah.
1: As in 8 tons.
5: Apo, akala ko nga po para siyang ano, wrecking ball yung laki
4: ako
5: niya.
4: Ako din.
5: Tapos nung tinignan ko,
4: maliit lang daw.
0: Yung pang ano sa sasakyan.
4: Oh. So ano ba significance ng 8-ton ball?
6: Yung demo niyan, parang ano, parang...
2: Gibberish
6: na yung sinasabi. Mm-hmm. Tapos ibang tao yung kumakanta. Tapos may lyrics na doon na iba. Tapos 8-ton, ano ba yung 8-ton ball? Hindi ko maintindihan. Akala ko parang 8-ton ball ba, nababagsak siya.
4: No.
6: Akala ko super laki kasi 8 tons, di ba? Parang ganun.
0: Pero yun, ang pinaka-definite ano lang naman nun. Siyempre, yun nga, we're meant to carry. And we can at least, we're meant to carry. Parang ikaw yung taga-pool. Pero at the same time, pwede mo rin namang bitawan yun. Yun nga. Pwedeng mas...
6: Siya na sarili niyang...
1: Aha.
0: So ayun, galing. Yun yung function niya.
4: Galing okay. Justin dun.
0: Galing.
4: Galing Justin dun. Daming entry.
1: Ganda.
4: Thank you so much.
2: Yeah.
6: Arigato.
7: Filipino group to perform at the Coachella Valley Music and Arts Festival.

0: mga pulis. Dapat sana ay protektor natin.
1: Sila ang mas nakakatakot.
2: Bakit ang brutal mas mga pulis?
3: That's why you're just a vlogger.
2: Bakit mo naman sinugal yung buhay ng anak mo?
4: Nay, okay lang po ako. Eh, siyempre kasama ko po si tatay.

0: Hope, nasan ka?
1: Guy, kay mahal na mahal ko po kayo.
2: Saan ba talaga si Bob? Bakit ganun ang mukha? Ano ba talagang kinalaman ko sa pamilya mo?
3: Ibang-iba ka sa amin. Ibang-iba ka sa amin lahat.

So ayan, that's our first song. In love, pwede ba? Stuck in the moment kind of love. Pero bago tayo umusad sa falling in love, mag-inspirational songs muna tayo. Mag-inspirational song muna tayo. And this next song, may gusto kong itanong sa'yo. Kasi I'm sure lahat tayo naranasan to. Naranasan mo na bang ma-judge? Diba? Ako naranasan ko ng ma-judge. I'm sure lahat ng nanonood ngayon, ikaw na nanonood ngayon, na-judge ka na. Pero ito ang mahirap aminin. Mahirap sagutin, siguro for some people. Kasi ako, well, sige, tanungin ko muna kayo. Naranasan nyo na bang mang-judge? Nako. Mahirap aminin yan. Pero okay lang yan kasi part yan ng pagiging human being natin. Talagang minsan, pag kunyari, lalo na sa social media, pag-scroll mo ng pictures, ang dami mo na agad na iisip. May nakita ka lang na isang picture, ay, si ganito. Diba? Ang dami mo na nasabi. Pero itong song na kakantahin ko, I hope that this will serve as a